0: Hoy, Bucho, late na saan ka? Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saon, Manggol, sir? Late, Manggol, ng akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa man ka padulong?
1: Muli na, sir.
0: O nga lang muli, Mangga?
1: Ako na, Manggol, di advance sa akong relo, sir. Time na!
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng opinion na buyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
7: Kung sige gamitin mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. 105

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, minahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagaroon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: Solarista ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7 Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlono sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita angayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni anak nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang pag ginhawa, usa di ay kini nga respiratory sleep disease, mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep as apnea. Mamahimong wala ka na sayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? Ug ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok, ni imong katabi, wala na katugay, banha kaayo ka. Usahay mo action gyud og gabala ka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini, labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon, bisan og adlaw na, dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tiban iya, ikaduha na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maokini ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O napotos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab ni ini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini, ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta, ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo-ventilation. Ang mga food supplements sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang ni ini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sa gold sa Bilongga Gold, dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang, kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga, tungod ang sagol ni ini dunay taas nga antioxidant properties, maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. So lay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha, mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala na ang sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: CHIKI ARIAKI
2: Abot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman, dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7 Enjoy.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyot ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyot ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag isang ano, subong beauty soap na bla na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot bala kagalong, oh. Mga napatumari ko na siya doon mga 3 days to 4 days. So mananaro ng effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. 105

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimp

0: times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung maingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na, garlic plus. Timani ka na ninyo. Nayuban maingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Unsaon man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mag-UTI

0: Pagpila nga po aniya, please. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po ka, adlaw niyo mag-iinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki Hinday matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: What a 5.7. Enjoy.

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, warag na baguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
9: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ate, ate, ano yan?
12: Joy FM.
13: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
9: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
8: 105.7 Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutang kad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kidi Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gyapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante

0: Inahatag nimo ang eksaktong bitamina hilabi na kining kidiyaki vitamins. Huna-huna ang importante nga bisan og wala siya gana nga mukaon, himsog siya, wala siyay balatian. Kay kanang kidiyaki vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay do nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito. Inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang kidiyaki vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kidiyaki vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining kidiyaki vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa kidiyaki vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagapagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambutin mo ba, hinaajun mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghanti sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
4: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
11: Udto na joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galuy? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos mo siya. Magsasuti sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent naman siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: Yes, good morning. Septic tank services to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop og septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Joy
12: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
13: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
14: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. ug mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka ug lami nga tinapay.
9: Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Unto na Joy.
4: It's such a good vibration.
3: Unto na Joy.

0: 105.7
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ingko nga listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga

0: liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga kapalahubog? Atay mangyod ang sakit, ana. Pankreas, ana, God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya. Bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil. Inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon. Mag-inom ra gihapon og ilimnong. Sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao o kaning pankreya sa tao. Kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon. Pastilan, luoy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas. Maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon. Maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag namo kamo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kini ka food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas niini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kiniyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus, inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 0907-9947183. Kuya Loy, ug Mami Joy, dako kay pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kay natabang sa akoa ang inyong produkto. Si Erica Brillo Dini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 0935-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong post-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatlas ko sa Yaki Oil Liniment. Nawagtang lagyan ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantolinaw. Wala kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigyan mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta mga ka-joiners? And syempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, no? And of course, sa lahat po na mga ka-joiners natin at inagawang background ang ating estasyon, maing-maing hapon. Og welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Araw ng Biyernes mga ka-joiners, thank God it's a Friday. Ay, wala pa yung payday ba? Acharot. August 28, 2026. Siyempre sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natauhan din ha. Maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre good health. And of course, sa mga nag-a-anniversary din po ano sa araw na ito. Congrats sa inyong hang gugma, no? Sana all healthy, love life. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Renaline Magno din ha, sa Caraga, maying hapon. Hello sa mga anak na sina Judy Ann Magno, Diane, Jenny, Nenya, Glenn, Aya, and kay Papa nila. Mula iyan kay Mama Renaline Magno ng Maa, Davao City. Request ng song, Anak, ni Freddy Aguilar. Thank you.

hello sa iyo mga kauban din ha, no, sa Bangkero Juan na sina Gabriel Duay, Jason, Jaya, Malene, Maymay, Memerly, Manda, and sa iyang mga iyang anak nga si Cassie Manda. Request ng song, Hawak Mo Ang Beat from Bangkero Juan. Ayan, ako, pasensya na hindi po siya playable sa ating programa karon ha, kay mga love song lang sa pagayod ang atong ma-play. Okay? Hi, Beng Ongkoy Manglante or Maglante, may hapon. Hello sa iyang pamilya diha, kay Mama Nene, Mama Felu Buon, and sa iyang mga anak, si Kuya Charles and Glexi or Glexi May. Salamat po. Afternoon, napa-play po ako ng song Pusong Ligaw. Thank you so much mula sa Antipas. Hello sa mga taga-Antipas. Kumusta ang lahat dyan? Nagang salamat sa pagpaminaw ha. Good afternoon po. Request ng song Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you. And hello kay Oy Besek Najda. Neil. Ayun. Hello sa iyahang mga pamilya diha sa Pandan South Upi. Hi kina Al-Al, Kobe, Yam-Yam, Atiga. Lalo na sa iyahang Manugang guru nila si Merlin Sebio na nagtitinda sa palengke. Thank you. Request ng song, Natutulog Ba Ang Diyos? Good afternoon. Request ng song, Isang Tanong, Isang Sagot ni Donna Cruz. Alright, 1:21 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaniting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkamala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, parag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Alam niyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
12: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: .46 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi pa rin po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jo Marie Alunduban, kanakan din ha. And maying hapon sa mga taga-barangay Tumikor, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Vivian Labawan Latimbang Lucero, maying hapon. Hello sa iyahang kay Mama Lilia. Ayan, gadagandagan, good job eh. Latimbang diha sa barangay Gubatan. Or Gubatan magpet nga pirming na minaw sa atong programa. And request ng song, Ikaw at Ako. Watching from Andres Catanduanes. Hello sa mga taga Bagumbayan Magpet, sa pangunguna ni Kapitan Dodong Delgado and sa tanang mga barangay council din hang dapita. Ano, maayong hapon. Salamat sa pagpaminaw ha. Labi na kay Kap din ha, Kap Dodong Delgado, sa mga kauban nato din ha, no? Salamat sa pagpaminaw. Hello kay Lansian Loreta. Maying hapon kay Albert Lansian nga nagduyan-duyan. Ay, kapwa kay si ano, Albert. Ay, Albert. Yeah. Oy, best Seknadja Nilnil. Maying hapon sa iyang pamilya diha sa Pandan South UP. Hi to Al-Al, Kobe Yam-Yam, Atiga, lalo na sa kanyang manugang. Ayan, oo. Hello, maying hapon din ha. Aside. Hello sa Budadong, Kaligunan, Dio. Yomobi, Banugan, Kabungbong Family, Silat Manlingtag Family. And salamat from Renaline ng Maa, Davao City. Request ng song, Sanita o Sampagita. Mayong pagpaminaw din ha, salamat po. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mommy. Magna 9 months pa lang naman po kami, Mami Joy. Pero alam ko po, nung una pa lang, nagpaplano na po siyang mag-abroad. Nung una, okay lang naman sa akin, Mami. Pero ngayong tumatagal po kami at talagang napapamahal ako sa kanya, parang gusto ko po siyang pigilan. Parang ayoko pong malayo kami sa isa't isa. Kaya sinabihan ko po siya, Mami, na sana hindi na niya ituloy yung pag-a-abroad niya. Dito na lang kami sa Pinas. Pero nakikita ko po sa kanya na talagang gusto po niyang matuloy yung plano niyang matagal na, Mami Joy. Sinabi ko naman na kaya kong maghintay, pero parang hindi ko kayang lumayo sa kanya or maglayo kami, Mami. Ano po bang gagawin ko, Mami Joyce? Tama lang ba na papipiliin ko ang boyfriend ko? Mahal ko lang po kasi talaga siya. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat from Michelle. Okay, hello Michelle, maying hapon. Ako naman girl, ano ka ba? Nung nanguyab si Muha ang aktor, ibig sabihin aware ka na may plano talaga siyang ma-abroad, di ba? And siguro for 9 months, syempre nag-process gihapon siya and maybe alam mo nang talagang matutuloy na siya pumunta sa ibang bansa. O kaya ka siguro natatakot kasi nga mahal mo na yung tao. Baka takot ka sa sinasabi nating long distance relationship. Baka nag-worry ka na baka hindi mag-workout ang inyong relasyon sa LDR, diba? Pero kasi girl, kung mahal mo si boyfriend, sakto yun nga makaulat manggid ka. Kasi kung ako ha, mahirap naman yung papipiliin ko si boyfriend. What if mahal ka talaga nung tao? Kanya, ikaw yun ang matuman, ikaw ang piliun, di na siya mo abroad. Pero maabot ang panahon nga magmahay siya, diba? Kasi mahimahayon pa taba, lisod po. O lisod kaayo yung unana. So mas maayo nga, sige, let him go. Ikaw, ano siya? Kasi kung kayo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa, bisan pag unsang mahitabo, maabot yun ang panahon na magiging kayo, di ba? Like, mag-abroad siya, if ever, na matuloy man galing siya. O imbis na pigilan mo, suportahan mo na lang. Kasi yan ay, naka-mindset na siya nga mo-abroad good siya. Siguro, gusto niyang magkaroon ng magandang buhay kung sakasakali yung magiging future family niya, di ba? Maybe ikaw na yun, kung makahulat ka, charot. Di ba? So, nakaplano na yun na si Imuhang Uyab. Tsaka hindi lang naman para sa sarili niya yan eh. Sigurado ako na para yun na sa future. Tsaka hindi naman forever nasa ibang bansa si boyfriend. Let's say 2 years, 3 years. Muli man yun na and maybe sa pag-uli niya makatigom na o di na siya mubalik abroad. Depende sa sabot. Di ba? Kasi oh, yun ang tingin ko ha. Kasi girlfriend and boyfriend pa lang naman kasi kayo. Lusod na kayo ng mamahay ta. O kaya na untag minyo mo. Kay brag na. Gutay, ano nga. Brag na. Wati katungod nga pa. Dari lang ka pa. Uy, maningkamot. Anong tadri sa Pinas? O napamantay makaon siguro din hi, no? Brag okay pa man itong panginabuhi din hi. Dari lang ta. Pero kung uyab pa lang mo, kapoy kinang magpukumpugong ta ba? No? Kung kayo, sabi ko nga, kung kayo ang para sa usag-usa, maging kayo, bisan pag unsay mahitabo. Dagat man ang pagitan, ilang taon man na hindi nagita, pero tungod kay nahigugma gid mo sa usag-usa, o para gid mo sa usag-usa, maging kayo talaga, di ba? So, yun, para way mahay ba, para wala gyud mga what if ang imuhang uyab kung sakasakali. Pasagdahi siya, kung ako nimo, mahal mo man ka ang tao, suportahan mo at hintayin mo siya antud sa makauli siya. Di ba? Ana lang. Tsaka, may nakakapag-survive pa rin naman sa long-distance relationship eh.

Mano nga, hindi gud makaya, o muna ginaingon nga dili gud mo para sa usag-usa. Pero kung mahal mo yung tao, susuportahan mo, okay? Kasi yun yung gusto niya, yun yung mga plano siya sa buhay. And since boyfriend mo pa lang naman yan, so go, para, uy mahay, para kung mahuman siya dito, na siya makatigom na, siya plano magminyo, o de, pwede na gud ka mo pugong, ay, nagbalik, achar. Okay, so yun lang naman, og daghang salamat din ha. Hello, Jo Marie Lunduban Kanakan. May hapon din ha sa Barangay Tumikor, ang Patuan. Juliza Faith Bugkal Adas. Good afternoon po. Lagi po kami nakikinig sa programa ninyo. And a shout out kina Florenda Pacheco, Early Antonio, lalo na po kay Ate Ching Pacheco. Request ng song, Ako Naman Muna. Oo, ako muna siguro ni Yeng, no? More power and God bless. Ayan, mula iyan kay Jessa Adas ng Antipas, North Cotabato. Alright, 1:54 in the afternoon mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunaing gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay motigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghopong sa mga sulok-sulok o mga kaunuran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold, mga higala, bisag na nga panghubag ka diha, nga panghopong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo. Ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy na dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mong ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay Jack Magbutong din ha nga naminaw sa ato ano, madayon na hapon diha sa Davao Oriental. And shout out sa may Bislong Marayag Lupon Davao Oriental sa ilahang unsa ni Charman Wigs. Mamusog, madayaw na hapon. And once again, hello sa mga taga Bagumbayan Magpet, sa pamuna ni Kap Dodong Delgado din no, and sa mga taga Barangay Council. Hello po kay Sir Esteban Saladan Jr., kay Sir Jomar Diampas, Sir Elmer Lumugdang, Sir Hilario Luhong, Sir Gion Gion Baruno, kay Sir Angelo Celestial, and Ma'am Eliza or Elisa Gumban. Hello po kay Sir Agustin Rebleza and SK Chair Juliver Arguelas. Maayong hapon din hang aside. Salamat sa pakikinig. Hello din kay Ma'am Marical Dormentes, Sir Saldi, and sa mga evaluator gikan sa LGU Magpet. Oga, hi, may hapon po, no? Once again, Magpet, oo, Magumbayan, Magpet, Cotabato, na asilay, unsani. Search for the best Paroka 2026. Ay, nako, sigurado ako nga talagang naghahanda yung ating mga sa atong mga kauban din na sa Magpet Cotabato, no? Pabonggahay na sila mga purok for sure din ha nga say. Hello ha sa mga tanang mga taga Magpet, maayong hapon o daghang salamat sa inyuhang pagpamina. Good afternoon sa Antipas North Cotabato, diha sa Adas Family, magandang hapon po, salamat sa pakikinig. Request ng song, Babalik Ang Muli. Good afternoon, papa-request ng kanta, Binaliwala. Salamat po. Sana ma-play from Angel or Angel ng Kabaka. Maying hapon sa mga taga-Kabaka, no? Daghang tagsuking tigpaminaw din, ha? Oga, ato ang itatamyaw ato mga kauban din sa RJO Japan Surplus, amo man sa Davao A Plus Kabakan Branch. Napo na sila branch din sa Kidapangwan City. Maying hapon sa atong mga sir and ma'am din ha nga side. Salamat po. Good afternoon. Request ng song, Lason Mong Halik, dedicated daw para sa iyahang ex-boyfriend from Secret Girl. Ay, naihugot. Naihugot si girl. Okay, mamaya ng konti yung mga song request natin, ha? Hello sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon. Pa-play po ako ng song, Mami. Alone. O kanino ba yung... Kanino mong gusto mo? Kay Heart ba? Kay Celine Dion? Ako. Anyways, may hapon din, ha? Ang daghang salamat sa mga taga-Panlaisan. Ayaw nga pagpaminaw, ha? Kay Heart daw, sige. Alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung tisitingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Subayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Imanin ninyo ha. Hinaot na musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo na mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuhin ulit na para magdobo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayaw man, no? O di sige, ang balong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa, kaya po niya si mami kusimu eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin. Everyday, Kidiyaki. Me too. Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.
7: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
8: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Of course, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Randan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-ampi. Maayong hapon, Ibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Dili maayo ang pagkatulog, dili mo trabaho ang impulse control. Hinungdan ganahan kaayo mo kaon unya ang gusto, lamian gyud og dili makontrol ang gana sa kaon, diha na mahitabo ang pagtambok, mahayan dayon ang pagkaon. Labi na kadtong nagprepara sa pagkaon. Oo, giingnan nga tama na wala, gutom pa ako eh. Pag inom og tubig, dimburot karon, di nakatindog. Halos mo backfire kana dalo. Hinay na ang metabolism og tungo dili kay mas dili na masunog sa lawas ang tanang gikaon, mahitabo usab ang diabetes, high blood pressure og uban pang balatian. Sige, kaon pa. Busa ayaw kalimti. Ang pagtumar og yaki herbal capsule oy, tungod do na usab kini katakos nga inormalize ang blood pressure nimo oy, blood sugar, og mapagawas pod ng imuhang gihabhab. Oo, ginawagtang sa yaki ang mga toxin nga mo'y hinungdan sa mamahimo panimong balatian. Mga higala, suwaye ra gud ang pag-inom og yaki herbal capsule 3 times a day. Di ba sa usa ka adlaw, ikaw na pod ang moingon nga Mami Joy, tinuod yo di ay nga epektibo ang yaki herbal capsule. O di ba? So daghan kaing salamat mga higala sa padayon gyud ninyo nga pagsalig sa mga produkto sa yaki.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang yaki herbal capsule.
2: Roger, si Hano. Sa magtay sa Ida Barrister, matakang bukat at matrabaho, kining moral wala gyud ba? Matumar ko og yaki
0: kapsul. Mao kini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat!
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok din ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor?
5: Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
12: Solarista ng gali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
13: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: FM. Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azolacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azolacious Bake Shop. Bisitaha ang Azolacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azolacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azolacious Bake Shop. Azolacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinood na niya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na niya. Bukol.
4: Kung saan ako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Kung saan ang inumin mo ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-escabia.
4: Kung sa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-haplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway,

0: 105.7 Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Tingaw na niya.
2: Kumusta na ron?
1: Wala na ni bukol.
2: Unsa ka dako itong bukulin?
1: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
2: Unsa ka ang inumin mo ato?
1: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
2: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
1: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali nawagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako nangisagundog ko ko. Kung di matinagod ko, ang anam ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
1: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala ito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana. Aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes. Aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
11: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
13: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Pakinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kayo. Tapos ipapitan po na ako siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, ngasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills.

5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning 5 minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kini ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na, matulog na lang, tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo, atong mga kuko. In anak, good, wala na tayo ligo-ligo, wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako si Pudu ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sitingan nya. Wa may 15 minutos ni. Wa na ang sakit ning wala kaning datbaan ni. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning dutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Duha ka isa, usog pod mukaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
3: O sige, mo ni mo ngano ni gana ilang kaon.
2: Okay, makaagbon ta, paimno na ko sa mga nila sumahaw, paimno na ko yaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alfaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: Ang lisod si mong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige hunahuna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya kung makainom ko anagsik, kani akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo ba? Yeah, kuha ba? Burad, halos di naman mapalong, pre.
9: Unsang gipatay ko masaya?
8: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
4: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-estabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, go, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh, na ikaw na'y bahala, dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok. Turi na rin ang inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatake niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingnan na lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri walang dipiktuhan ni Trey, pag-condition ni sala was pre aray sa isa na nang tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa atong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup o ya kaya ka pagkabuntag yan to ala ko aray sa isa pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni Mari ni mo yan nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan,
3: Gino? Duwa ka pad, wala na lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan-a lang yun.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maubitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala, sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa pamuhuot siya. Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Niyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalala sa maha, sa imun ako giyaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, hukurapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
9: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental. O i-message sila sa ilang Facebook account, 4J Solarista. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: Babes, hubuang aku Amra.
1: Babes, humana. Aku nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes. Aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Mayong buntag ka na itong Tananigala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Sabado na 29 ng bulan sa Agosto 2026. Sa pilakatulog na lang mga higala. Sos, mahuman na nga ito ang Agosto. Oga, kumusta man na itong mga kaigsuuna na diha? May nga buntag sa itong mga kaigsuuna ng mga mag-uuma sa probinsya sa Cotabato, sa Bukidnon, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Good morning ka na itong tanan diha sa Katiil, sa may Baganga, ingon man. Good morning usab sa itong mga kaigsuunan o mga higala diha sa may Caraga, Davao Oriental, sa may Mati. Kumusta man ang ito ang lugar diha? Oo, tinuod ba itong doon na daw kaning pating sa Osaka Beach Resort nga nakita diha dapita sa may Dahikan, no? Kining social media di maguta dayon mutuo kay daghag fake news, no? Di na to dayon katuhuan o di dapat tuhuan dayon ana siya. So kumusta man mga higala, maing buntag sa itong mga kaigsuunan na diha sa may

0: Sa may lungsod sa Tangub City, doon ay bagong pwedeng suruyan, no? Sa may huyuhoy mga higala. Pagkalami, pabugno, parelax sa huyuhoy. Pagka huyuhuya. Live itong huyuhoy mga higala dito sa Kuan, Bukid nun. Oo, good morning kay General Lastimoso. Oo. Yang huyuhoy diha sa Kuan Bukid non tapita hayahay. Pagka kusuga sa tonga signal mahigala diha tapita sa maya Bukid non. Good morning sa taga Quezon Bukid non, ingon man sa may Kibawi og sa mga silinga nga dapit kagahapong adlaw, halos tibuok adlaw na ako dito sa may barangay Bagumbayan sa Magpet mga higala. Pagkanindota ay kagabi si Kapa Dindo Dodong Delgado giandam na tong ilahang mini gym para sa ilahang celebration sa 33rd founding anniversary. Anak kanindot mga higala kay dihan ato nakita no ang kininga panaghiusa sa mga matag purok matag purok kay hangtod 7 man ang ilang purok mga higala. Doon na sila gipahigayong kining clean and green program sa ilahang kining ilahang purok mga higala, kabaw mo pilay premyo pagka gamaya. Gamay ra gyud kayong premyo mga higala, pero diha nimo makita ang relasyon sa matag purok nagtinabangay, no? Og enjoy kayo sila sa ilahang gipanghimo bisag kapoy. May uban dito gi kuan pa kanang na-stress daw tong kuan isa sa ilahang BHW nagprepara sa mga data, halos di makatulog. Kay tungod giprepara mga data o sa kini sa mga requirements, no? Sa ilang matagpurok mga higala. Pila lay premium in town, gamay ra, wagay kahabot, 3,000 gani siguro. Pero ang pagtinabangay mo, ano yung pinaka-importante sa tanan? Ingon ako, Diaz Bangsamoro, pinakadagang kwarta nga rehiyon. Grabing pondo mga higala. Pero kuyaw kayo ning atuang mga sobra-sobrang kwarta nga para unta sa barangay, sa katawhan, sa purok. Pero kita nato ay ambot na lang, no? Asa ka makakita og pinaka-largest nga CR in the world. Only in Rio Grande de Mindanao. Kabawon na mo ana mga taga Pawas, kabalo na ni ana. But anyway, ato lang gyud na kumpara mga higala kay nakita nato wa sila nagapasa premyo. Kundi li nagtinabangay ang mga katawhan. Diha usaba sa Bangsamoro sobra-sobrang kwarta. Gani bisan asa na lang ginapamutang ng ilaha mga proyekto, pero daghang kayo mga pobre mga tawo. Mga Bangsamoro, daghang kayong pobre kung kanang pundo sa Bangsamoro gihatag sa matag Bangsamoro mga higala, matag pamilya, milyonaryo oy. Milyonaryo. Pero ginagamit man sus intawon kaluoy intawon ginagamit ning tuang mga kaigsuunan sa Bangsamoro mga higala para sa mga morning chance sa September 14 o September 14 ang first parliament election mga higala sa Bangsamoro. Piliyon nato, di ta magpadala puro istorya, kailan naman mo sa mga leader nato diha Bangsamoro man pugo. Gipanganak ko Cotabato City mga higala, remember nako ingon ni kuan late Gigi. Alam mo kay Gigi Gansali Jaafar mga higala, katong kanhing Vice Chairman for Political Affairs sa Moro Islamic Liberation Front. Kung gipanganak ka sa lugar sa Bangsamoro, Bangsamoro ka. Either Sittler ka man, Bisaya ka man. Sa mani mo ang tribu kay gipanganak ka sa Bangsamoro, Bangsamoro, tama man po, di ba? So nakita nato ng mga higala ka ng ang kining ay na lang ang kalambuan in town, perting dugaya, perting mihita. Basta maabot na gani ka sa Bangsamoro area mga higala, usaray unang palatandaan diha, dako kay ng arko, welcome to this municipality, panghambog pagyod niya ang kalsada in town, looy kaayo. Tanawa ng Wao. Kuso kita sa Wao, good morning sa taga Wao. Wao, Lanao del Sur, mga higala. Paghawa ni mo Banisilan, kuapo kayong mga dalan sa Banisilan, no? Pag-abot ni mo Wao, gamating na gani kayong dalan, two ways lang, doon na pay hump. Pag-abot ni mo dito sa may bukid no na area nindot kay mga dala no pagka lapad kaayo pagkahawan no padulong ka dito sa may talakag og maramag kuyaw kay mga dalan ah wala kay makita nga welcome pero hapsay ko ano pero kanang sa Bangsamoro ah panghambog yun welcome to this municipality pero taon pwera gaba pwera sawa yun sabay mga tawag niya mga igala anyway challenge kini ah sa mga leader mga igala og challenge po sa mga butante ayaw mo paggamit pilian ninyo kailaman mo sa mga leader ninyo unsang klase mga tao ni mangga ba ni unsay mangga mangga gamit ba diba kailan mo diha kailan mga gani ko nila o kailan po sila sa ko ah pero mo na mga higala nga akong asa mo na atong gamiton ang tsansa nga mupili kita karapat dapat ang mga leader nga magdumala sa atuang lugar tanawa bitaw nga atuang nasud karon mga higala diba oh epicenter sa flood control ang Davao pero asa naglutaw-lutaw karon mga higala asa naglutaw-lutaw dito sa kauluhan sa Manila gani dunay tulay dito mga higala Starlak ah ang Aquino Bridge kuyaw kayo Aquino Bridge nadaot oy hap naga pila ka bilyon ang gigahin ni ini nga naasoy nga tulay mga higala daot oy tungod sa baha mga higala oh yan na sila nga ang epicenter ko ng baha nas Davao well wala may lugar nga dili ginabaha karon panahuna pero di na to makita mga higala kung ang baha gani kay dugay tagpila na ka semana dunay problema diya sa flood control pero kung muagi lang ang baha ni ulan ni baha na normal la siya kay mo na may kusog kayong ulan lahi man ang ulan ron panahuna ang ulan karong nga panahuna mga higala kay imbis nga ibuubog isa ka semana ibuubog lang tag 30 minutos ingon ana ka volume ang tubig wa ni control alas 5:14 ang atong oras ani ana tong mga nagunang mga balita ngayon ninyo masayran mga higala sa kinatibukan ng atoang tulumanong tinig ng bayan patikim pa lang to ha patikim patilaw pa lang mga higala ani ana tong mga nagunang mga headlines headlines. Sa nagunan na itong mga balita, mga balot, official ballots, mga igalang nga paggamiton sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao niabot na dito sa Cotabato City. Headlines. Samtang upat na angol. O pipila usab ang naluwas mga igala sa dihanga ni baliktad ng usak van. Dito sa Matanog, Maguindanao del Norte, human natanggal ang ligid. Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, sumala pang agikarnap ng motorsiklo sa Libungan na Cotabato na recover na sa mga otoridad, human na kini giabandona. Samtang wa pagyapon muundang sa pagpayuhot sa illegal nga droga na siko pa dito sa lungsod sa Alyosan, Cotabato. O sa pika sa bahin mga higala, usa ka angkas patay, angkas sa motorsiklo patay samtang naangol usab ang driver, human kinigi pamusil diha sa lungsod sa Pahamudin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa katinwheeler truck nga wingban mga higala nga dunay kargang mga semento. Disgrasya. Nabangga sa usa ka poste diha sa lungsod sa Makilala. Oh, Makilala ko tabato ha kay basiwa kabaw ang mga taga silingang dapit mga higala. Samtang sa pika sa bahin na Sultan Kudrat, giila isip pa pinakakusog nga pag hiniusa para sa kahapsay kalinaw sa Rehiyon 12. Samtang sa pika sa bahin, probinsya sa Davao Oriental, naghatag og food assistance sa mga mangingisda sa Boston. Sapi ka sa bahin mga higala kung nga diin na Davao Oriental giandam na para sa fiscal year 2027 budget. Og dito sa Panguel Bay, misami sa Occidental at ang inyong mahigala, ang mga dugang mga balita dito kung diin na suspek sa pagpamaligya. Aha. Okay niyo sa one-stop shop sa barangay Huyuhoy, gibuksan na. Headline. Sa pamaligya og sabo, wag yapon mo undang nasikop pa dito sa Sultan Naga Dimapuro sa Lanao del Norte. Headline. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, parte sa tulay sa Tarlac ang Aquino Bridge gumuho. Headline. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, ligo mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon, normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:19 na galang atong oras ug karon sa detalye sa tong mga nakuna mga balita atong unahan pang balitang international gipang gipasigarbo karon sa Israeli military nga ilahang nga napatay sa gipahigayong nga drone attack ang usa ka taas nga leader sa Hamas si Qais Bitawe. Isa sa pinakamataas nga commander sa Hamas ang napatay sa drone strike sa lungsod sa Jenin sa West Bank. Kung nga diin nag-target sa Israeli military ang ilahang lugar sa West Bank, nga dito nagtago si Bitawe. Giakusahan usaba sa Palestine Red Crescent Society ang Israeli military sa ilang ilahang gikulong ang ilahang mga kaubanan. Uga sumala usaba sa Israeli military ilan ang gibuyaan ang crew nga gidala ang mga crew nga nagdala sa mga naangol sa nitabong air strike sa maong lugar. Samtang balita mga higala gikan dito sa Algeria ni kabat kadto sa 12 katawo og 54 ang mga o 12 ang namatay og 54 ang nangaangol sa nitabong mga insidente sa wildfire sa amihanang sidlakang Algeria diin na unom ang naangol og na usaba sa sigun sa report, dunay unom ang naasa kritikal nga kondisyon gikan sa 54 nga mga nasamaran. Sumala pa sa Interior Minister Said Sayud, 5 ang namatay gikan sa Jijil, 4 ang sa Bajaya o 3 sa Tizi Ouzou. Nakarehistro usab ang civil protection o naasa 154 ka mga sunog sa tibuok kanasud. Sa usa lamang kaadlaw lakip ang 36 nga nitabo dito sa Bijaya. Padayon usab ang pagpakigbisog sa mga bombero sa pipila ka mga lugar. Gipasamot sa grabing heatwave ang amigo sa Algeria o silingang Tunisia nga peligro sa sunog samtang napugos usab ang mga otoridad sa pag-evacuate sa dagang mga pamilya gikan sa mga naapektuhang mga lugar.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kung dito sa Manila, mga higala, sigig ulan sa may Luzon, dito po sa Algeria, no? Kining heat wave, sobra kainit sa panahon nga nagaresulta sa mga sunog ng mga higala. Muna nga gingon ngayon nila climate change na good kani. Muna epekto sa climate change, mga higala. O karon sa dugang mga detalye sa itong mga balitang nasudnon. Sa balitang nasudnon, mga higala, nahugno ang pipila ka parte sa Aquino Bridge sa lalawigan sa Tarlac. Sigon sa mga otoridad, naitabo ang pag-collapse sa maong bridge Agosto 28 kagahapong adlaw o kagabi, alas 10 sa pasado sa gabi, Agosto 28. Wala usay gikatala nga naangol sa naasoy nga insidente. Tungod ay tabo kini, gisaradayon sa mga otoridad ang tulay o ang mga kalsada dili usag gipasudlan aron maprotektahan ang mga katawhan. Gipahinom dumusab sa mga otoridad nga ang flash flood mao'y hinungdan sa pag-collapse niini. Apan nagpadayon pa ang ilang gihimong investigasyon. Sapi ka sa bahay mga igala kung nga diin ni abot nga to sa 200 ka mga opisyal, 200 ka mga opisyal sa og mga tauhan sa Bureau of Fire Protection sa tibuok kanasud ang sumala pag-imbestigahan karon tungod sa aligasyong slot for sale scheme sa pag-rekruta sa mga aplikante. Sumala pa ni Interior Secretary Junbic Rimulya nga adunay usa ka senior fire officer sa San Fernando, Pampanga ang sumala pa nangayog 500,000 pesos sa usa ka aplikante huli pa sa garantisado nga puwesto sa BFP o nagkasinabot sila gikan sa 500 ngadto sa 300,000. Nagapangita karon ang o ang naasoy nga opisyal sa Pampanga nagatubang karon o reklamong robbery o extortion sa City Prosecutor's Office sa San Fernando. Sumala pa ni Remulla party kuno sa kaso nga mas gipahalapad ng kampanya sa Department of Interior and Local Government batok sa dugay ng mga nagakaitabong pagpangawkaw sa BFP. Mamahimo usab abot sa 15 billion peso kada tuig ang kantidad sa transaksyon nga gikalambigitan sumala pa sa maong anomalya. Apil diha ang recruitment, promotion, procurement sa mga fire trucks o fire extinguisher o lain pang mga transaksyon. Una niini, gitanggal sa DILG ang 902 ka mga fire safety inspector sa Metro Manila tungod sumala pa sa irregularidad sa fire safety inspection. Gipasaka na usab sa ahensya o mga reklamo ang 45 ka mga kasamtangan o kanhing BFP official nga gilambigit sumala pa sa irregularidad sa procurement sa fire trucks gikan tuig 2018 hangtod 2024 samtang usa ka deputy regional director for administration sa BFP Region 4A ang nalambigit usab sa recruitment scheme nga gipailawom na sa restricted duty. Sumala usab ni BFP officer in charge sa fire chief superintendent Wilberto Rico Nilquanchu nga nigamit ang ahensya og online og electronic hiring system kung nga diin na system generated ang pag-review sa mga aplikasyon o sa mga kwalifikasyon o resulta sa mga gihimong eksaminasyon. Aminado usab siya nga dunay mga tauhan nga nagahimo og dili maayong pamaagi gimanipula ang proseso particular na ang ulahing parte sa recruitment kung nga diin ang mga tao na nga nagahimo og desisyon na para sa pagadawat sa mga aplikante. Gipahilapad pa kuno sa tibuok nasod ang imbestigasyon nga niabot ngadto sa pagkita og pagkadiskubre sa pipila ka mga regional director na nalambigit usab sa pagpangawkaw may kalambigitan na sa recruitment for sales slot recruitment scheme.

0: dunay good news sa sumala pa sa sunod na semana. Kay humana nagka adunay development ta karon dito sa tali sa Amerika ug Iran. Lauman sumala pa ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa sunod na semana, human ang sunod-sunod nga paggasaka sa presyo niini sa nilabay nga semana. Sumala pa sa Department of Energy, lauman kuno ang 3.50 nga bawas presyo sa kada litro sa diesel, samtang sa gasolina aduna usab bawas sa 1.10 hangtod 3.50 sa matag litro, og o lauman ang 1.10 sa matag litro sa gasolina, og ang kerosene dunay bawas nga 3.50. Kasagaran adlaw nga Lunes ginaanunsyo kung pila ba gayod ang bawas presyo nga ginapatuman sa matag adlawng Martes. Alas 5:32 na higalang ato ang oras sa tangin ninyo mga dugang mga balita, balita sa kinalain nga parte sa Mindanao ug mga balita nga lokal panghapla sa Sayaki Liniment Oil labi na gipanahutan kani mga higala.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuan mo gyud ka nang yung buhok ko wala napahak yan yung wala tubuan buhok kanang kinalutan ganyan yan napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo dito siya drama dito sa Yaki makakabang dito
1: yan ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins Yaki Herbal Capsule Belonga Gold Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 na higalang atong oras sa mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita gikan dito sa lalawigan na sa Bukidnon na kung diin mga higala gika report karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga nabalaka sila sa pagsaka sa ihapa sa mga batanong nagmapdos. Kasagaran ang edad na asa 10 hangtod 14 anyos bisan pa sa kanatibukan ang pagkakunod sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya nga natala ni atong 2024. Sa report sa Philippine Statistics Authority kung PSA mga higala nga kung diin gi pa mahayag sa maong buhatan nga mikunhod ganto sa 4,592 ang kinatibukan nga kaso sa teenage pregnancy ni atong tuig 2024 gikan sa 4,719 ni atong 2023. Apan, ang dili maayo kay nisakang iha pagikan na 10 hangtod 14 anyos sa mga batang nga nabuntis gikan sa 100 o ang iha pa sa mga bata nga nabuntis gikan na 10 years old to 14 ni saka ngadto sa 135 gikan sa 124 diin na natala usab mga higala ang pinakabata nga nagmapdos 12 anyos giklaro usab sa maonga buhatan nga nagunang hinungdan sa sayong pagmapdos sa mga kabatanunan mao ang kakulangon sa parental guidance. Gisundan usab sa impluwensya sa social media o peer pressure. Oga tungod ni ini gihingusgan karon sa PAPDEV ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Education sa mga tunghaan sa maong lalawigan lakip na ang pagpatuman sa Republic Act number 11596 kon Prohibition of Child Marriage o paghatag og alternatibong edukasyon na pinaagi sa ALS o TESDA alang sa mga batanong mga inahan. Balita gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Atong sayron mga igala ang mga duga mga balita suspek sa pagpamaligya sa illegal nga droga na sikop sa mga otoridad dito sa lungsod sa Sultan Naga, Dimapuro. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Sa 6,800 kapesos ang kantidad sa gituhoang shabu ang matupan na sakmit gikan sa Corpus Kapulisan at sa gipahigayon pagpatuman sa search warrant dito sa Sultan Naga, Dimapuro. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maong suspitsado. Sa usa ka 25 anyos nga lalaki, nga giila lamang sa alias nga Ryan, residente kini sa Puruka 5, Poblasyon is Indi. Na-recover sa mga otoridad ang 5 kaputos nga adunay puti nga crystalline substance, gito ang shabu, nga adunay gibugaton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 kapesos. Apan, wala sa lugar ang subject atol sa mga operasyon o napabiling pakining at large o gawas nun, sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ni Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang karong giandam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa maong gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangang salamat na Renzo Malinog, Renzo Malinog. Gikan sa Pangil Bay, samtang sa Pikas Bahin Balita, gikan sa Osamis City. Gihingusgan pa karon ang seguridad sa syudad. Kumana, gipahigayon kagahapon ang Joint Regular Council Meeting og ang Osamis City Peace and Order Council kung diin gipanguluhan mismo ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes ang maong panagtigom na nga nag-gitambungan usab sa nagkandaiyang government o non-government organizations. Nitambung usab ang mga barangay official gikan sa 51 ka mga barangay kung diin gihisgutan ang mga importante nga issue alang sa peace and order, anti-drug campaign, ang disaster preparedness sa maong syudad. Nakip usab sa gihisgutan ang 2026 appropriation sa peace and order and public safety ang kada accomplishment plans and updates. Ingon man, ang hisgutanan may kalambigitan sa INSO sa DOST pag-asa alang sa pagbantay sa lakata sa panahon. Nagatinabagay karon ang barangay o city government agencies o council o guban pa mga partner agencies para mapaligon ang kaluwasan sa mga mulupyo sa naasoy nga lungsod. Alas 5:40 na higalang ato ang oras sa Pikas sa Bahin sa mga dugang mga balita. Balita usab gikan sa Sultan Kudarat Province, gihatagan og importanteng papel ang Sultan Kudarat Human. Gipalig-on ang kahapsay kalinaw nga maoy na giila sa tibuok Soksargent Region Human nga nagasilbing host sa third quarter meeting sa Regional Peace and Order Council. Gihimo nga meeting kagahapon kung diin nagtigom ang mga miyembro sa ginalaing nga mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan o gihisgutan ang peace and order o public safety sa rehiyon. Isip pa province to host giila ang Sultan Kudrat sa nahimong suporta niini para sa malampusong gipahigayong quarterly meeting sa RPOC 12. Dili lamang kini usa ka pagila sa isip pa host kundi nahimo usab sentro sa mga aktibidad ang padayon nga pagtinabangay sa Sultan Kudrat provincial government ingon man sa national government og lain pang mga line agencies aron na mapatuman ang mga programa alang sa kahapsay kalinaw sa rehiyon. Sa Sultan Kudrat province gapon mga higala na siko o na sakmit sa mga otoridad og nasikop ang pipila ka mga personalidad nga nalambigit sa illegal nga mga aktibidad kung di iniabot nga to sa 3.5 milyon pesong kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa barangay Mayo, Colombia, Sultan Kudrat na nagresulta usaba sa pagkasikop sa usa ka suspect. Tungod sa paspas nga koordinasyon o pagukod sa mga nalambigit sa maong iligal nga hinimuan. Upat ka mga sakinan ang naharang sa Osaka checkpoint nga dunay siyam ka mga nisakaya ni ini o nadiskubrihan usab ang iligal nga kargamento. Sa kanitibukaan na niabot nga ito sa 4,250 reams ka mga canon menthol o gafort menthol cigarettes na nagkantidad o 3,594,712 pesos. Subala pa sa mga otoridad nga ang naasoy ng mga suspect walay gikapakitang igong dokumento nga legal ang maong nga mga sigarilyo o hinungdan nga gikustudya kani o sakaan o kasong paglapas sa Republic Act o pagsakaan o kasong paglapas sa Article 151 sa Revised sa Penal Code. Ingon man ang mga balaod nga pag posible magatubang o kining paglapas sa economic sabotage o lain pang mga customs taxation. 5:43 na igalang atong oras samtang sa pika sa bahin mga balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin probinsya nga ang probinsya sa Davao Oriental maghatag kuno og food assistance sa mga mangingisda sa Buston. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.

0: alas 5:44 ang atong oras. Atong balikan ang linya ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagapunapun ang Provincial Government of Davao Oriental og Family Food Packs sa assistance ngadto sa mga pamilya sa mga mangingisda sa lungsod sa Boston na aron na makatabang sa ilang adlaw nga panginahanglan. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa provincial nga pagmamahanan sa paghatag og suporta sa mga fisher folks nga dako og kontribusyon na sa lokal nga ekonomiya og food security sa komunidad. Pinagi sa mga assistance, gilauman nga makatabang kini sa mga pamilya sa mga mangingisda, ilabi na sa panahon nga napektuhan sa ilahang panginabuhian. Nagpasalamat usab ang mga katawhan sa Boston kang Governor Nelson Boy Deng Hirang tungod sa panayong suporta o pagtagad sa kaayuhan sa mga pamilya sa mga mangingisda. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:45 higala ng atong oras. Dugan nga mga balita atong itunol kaninyo mga peo sa kita higop sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantod ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, murag din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: May minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:45 na higalang atong oras o gadugang detalye sa itong mga unang mga balita. May buntag usa diha, no? Sa itong mga kaigsunan, mga tigpaminaw diha sa may Purok 7, sa may Bantaan, sa Bagumbayan. Good morning sa itong leader diha sa Bantaan. Si Dato Martino Nua o sa Nua family ngun man sa ilang mga katawhan. Mga mulupyo diha sa may Bantaan, mga higala sa Bagumbayan, pagkaninduta sa ilang lugar. Kuyawan ng ilang mga bagani diha, no? Mga gwapo kayong mga tingog ba? Good morning! Salamat kayo sa pag-abi-abi. O usaba, may nga buntag sa itong mga kaigsuunan, mga higala diha sa may Purok 6. Ingon man na sa ilang Purok ka leader diha, mga igala, si Jaino Apala o uban pa, no? Sa mga taga Bagumbayan, magbuntag iman kay Kapitan Dindo. Good morning. Sa mga detalye sa dugang ng mga balita, mga igala, gikan na sa lungsod sa makilala, duhang ika-report nga namatay. Human nga na aksidente ang ilang gisakyang nga wing van nga doon ay mga kargang simento. Naitabo ang maong insidente sa National Highway sa Purok Sentro, Barangay Malasila. Alas 7:30 ang takna kagahapon sa buntag. Kailan ang namatay nga si Edwin Tumanggong Kiritan, 35 anyos, nga mulupyo sa sityo Kibe, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato. O gangyang kaubang si Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos, nga taga Purok Utso, Barangay Anunang, Midsayap, Cotabato. Na siren nga naangol sab ang driver sa maong wing van nga si June Mark Ubatay, 30 anyos nga taga Iligan City. Sa imbestigasyon na sa makilala PNP na siren nga nagikan pa sa Davao City ang maong sakyanan nga kargado og mga semento. Sa diyang nakasinati kini og mechanical defect og nawadan og preno ang maong sakyanan hinungdan nga napugos ang driver nga ibangga sa poste sa kuryente ang maong sakyanan. Paspas usab ni responde ang mga bystander sa naasoy nga lugar ug nakapangayog tabang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ug gidala sa Balay Tambalanan pipila sa mga naangol sa maong insidente samtang niabot pag pila ka oras sa bago nakuha ang patayng lawas sa biktima nga si Datulay Tahuman na naipit sa ihang gilingkuran sa diyang napipi ang maong truck. Subli usab na nawagan ng mga otoridad sa mga motorista nga kanunay mag-amping sa basa mo agi gani sa maong lugar. Samtang sa pika sa bahin sa Lambayong Sultan Kudarat Province, nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaking nagdalag illegal nga droga ug armas. Apil usab sa na-recover ang pipila ka mga eksplosibo sa diyang gipahigayon ng operasyon sa barangay Poblasyon. Kag BE alas 9:30 ang atak na nga nagresulta sa pagka-aresto sa suspect nga si alias Boards nga mulupyo ra usaba sa maong lugar. Sigon pa sa Sultan Kudarat PNP, nagapahigayon na sila og operasyon ang bagumbayan na PNP o ang Lambayong PNP uban usab ang tropa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit og didto na aresto ang maong suspect human nga nakuag shabu o armas. Nagatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Sa kanatibukan ni abot nga ito sa 204,000 pesos ang kantidad sa illegal nga droga nga nasakmit sa naasoy nga dinakpan. Alas 5:52 na igalang atong oras sa dugang balita gikan na dito sa Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Adunay maayong balita mahigala kung diin na one-stop shop sa Barangay Huyuhoy gibuksan na. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Gibuksan na o nag-soft opening na ang Huyuhoy stop shop o sa kabagong stopover area alang sa mga residente, turista o bisita nga moadto sa nasangpit nga lugar. Ang mga lugar, andam kanunay, mohatag og serbisyo, aduna sa'y comfort room o nagkalalaing tindahan og serbisyo. Lakip ang mga Highlander Souvenir Shop, Ranger Sari-Sari Store, Sordelias Cafe and Sikwati o Huyuhoy Pasalubong Center. Tumong sa Huyuhoy Stop Shop nga adunay komportabling hununganan ang mga bisita diin mahimong mupahulay, mukaon, mupalit og mga kinahanglanon, souvenir og lokal nga pasalubong. Ang pag-abli sa mga lugar, gilauman nga makatabang usab sa pagpalambo sa sampit nga barangay o pagsuporta sa mga lokal nga mga negosyo o produkto. Ilabi na sa mga nagkadaghana ang mga bisita nga musang muduaw o mubisita sa nasampit nga lugar. Giawag usab ang residente sa mga turista nga musuporta sa mga lokal nga mga negosyo og mga produkto nga makita sa nasampit nga lugar sa Barangay Huyuhoy, Tangub City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin na fiscal year nga pondo sa para sa fiscal year 2027 para sa mga barangay giandam na. Detalye sa balita usab gikan dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, pinaagi ni Tinig 26 Erwin Abadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Giandam na mga barangay sa Davao Oriental alang sa hustong pagplano o pag-andam sa ilahang 2027 barangay budget. Pinaagi sa budget forum nga gipahigayon sa miaging adlaw sa Mati City. Gipunting sa kalihukan ang mga giya o importante impormasyon abahin sa fiscal year 2027 barangay budget call. Lakip ang hustong paggamit sa mga budget preparations forms og bag-ong procurement updates. Gihatagan usab og gibugaton ang pagsunod sa saktong proseso gikan sa pagplano, pagbudget, pagpamarit hangtod sa pagpatuman sa mga proyekto og serbisyo gamit ang pundo sa barangay. Anduna usab open forum diin gikapangutana og nakapagpaklaro sa ilahang mga concern ang mga representante sa barangay kabahin sa budgeting o procurement. Gisuportahan ni Governor Nelson Dayenghira ang maong inisyatibo aron mapalig-on ang kapasidad sa mga barangay sa responsable o hapsay nga pagdumala sa ilahang pondo. Tumong niini nga sa 2027, dili lang adunay budget ang matag barangay, kung dili matag piso, gigasto, adunay klarong plano, hustong proseso o direktang kaayuhan alang sa katauhan. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa maong update samtang sa pika sa bahin. Atong sa aron ng higala, mga balita usab gikan sa P. Palma area, isa patay, isa angol sa naitabong pagpanglutang dito sa Baye Pahamudin sa SJA Bar. Detalye sa balita, pinaagi ni Tinig 11, June Navilla Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa mga taga-pakilig. Unahin muna natin itong pagkakahuli ng isang dating barangay kapital na nakuhanan ng mga baril, adang baril at bala habang ito'y dumadaan sa isang checkpoint kagabi sa barangay Sadaan, Midsay at Cotabato. Pasado alas 10 nga ng gabi ng itong isang dating barangay kapitan ng Alameda na si alias Ignidio ang dumaan sa Sadaan checkpoint at sakto namang nagbabantay ang pinagsamang pwersa ng AFP at ng kapulisan kung saan ay siya ay sinagdown, no, dahil sa kadududang mga galaw at nang siya nga ay sumailalim sa interogasyon ay napag-alaman na may dala-dala itong isang caliber 357 na walang serial number at naging isang bala ng nasabing baril, isang sling bag at isang anim na pakete ng hinihinalang shabu at isang kulay blue na Honda Click. Hindi may paliwanag ng mabuti nitong si alias Ignidio ang kanyang mga dala-dala bagamat sinabi niya na siya ay nanggaling sa isang barangay dito sa Mitsayap at anangyari ay involved siya sa tinatawag na mining, yung pagminina-mina at meron siyang mga treasure hunting at may mga dala-dala din siyang mga ganoon. Ngunit dati na itong nakulong at naharap sa maraming kaso doon sa kanilang barangay sa barangiran na Alameda, Cotabato at ngunit naging problema nga niya ay nakapagsilbi lamang siya sa isang termino bilang kapitan mula 2007 hanggang 2010. Kung kaya't yan ang kanyang kinakaharap na problema dahil nga sa ngayon ay muli na naman siyang nasa kote, no, dito sa nasabing kaso. Samantala, sa bayan naman ng Pahamudin, ito nga sa bayan ng Pahamudin sa SG Barma, isang bangkay ang natagpuan doon at sa una ay pinagpanawagan ito ng may-ari ng Puninari at ng PNP dahil nga sa hindi ito Well, ito identities, no? Well, kaunan ay nakilala itong si Lintong Salidan, 32 years old na taga-barangay Alamada sa Sultan na Kudarat Municipality at kinuha agad ng kanyang mga kaanak. Ngunit kahapon naman, isang lalaki ang nasawi habang sugatan ang kanyang nakasakay na motorsiklo matapos silang binagbabaril sa Burikain pa rin. No? So, magkasunod ito na mga na sitwasyon. Ayon sa pahamulin na PNP, Webes ng hapon kahapon nang nasawi itong si Farhan Lidasan, 31 anyos ng Barangay Alamada at ang kanyang namanayo ito ni Laudan na Pungan Untong, 30 years old na wielder mula naman sa Barangay Tubon, Igawayan Cotabato. Hindi umano magkakilala ang dalawang biktima at may isakay lamang si Lidasan na pauwi naman si Untong sa Igawayan. Habang binabagtas ang Barangay Burikain, sinundan naman sila ng dalawang hindi pa nakilala suspek at sakay din ang motorsiklo nang bigla silang pinagbabril. Tinamaan sa ulo at katawan si Lidasan at agad na nasawi habang nagtamo naman ng tama ng bala si Untong, sa binti si Untong. Agad silang dinala sa paggamutan para sa kaukulang lunas, ngunit itong biktima nga ay agad na nasawi. Na-recover sa pinangyarihan ang tatlong basyo ng caliber 45 ng caliber 45 at dalawang basyo ng caliber 5.56 millimeter long firearm. Tinitingnan ng mga investigador kung may kaugnayan sa illegal na droga ang insidente matapos sabihin ng asawa ni Lidasan na dati umano itong gumagamit ng illegal na droga. Kiniyak naman ang kapulisan na papaitingin pa rin nila ang seguridad sa lugar, lalo ngayon na itong Barangay Burikain ay sakop ng gun ban na umiiral binapaganda sa 2026 parliamentary election. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
0: Dagang salamat, June Villasoto.

0: Taire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
1: Nagdi taman ko wala man kulang la pataka lang ta kaon.
0: Nagamintin kag gapon sang serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, ang lagi. Uki kaayo?
3: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Isayos ang ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
4: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayo muntag mga katinig, welcome diri sa atuang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, pasensya hay gamay, kining ato ang tingog kay murag na igo gyud ta. Mga katinig, pitsa 29 sa bulan na sa Agosto, adlaw nga Sabado, mga katinig. Labada day, matod pa ni manager. Si Daniel Labrador na humana baka hagpang laba. Hay, mga katinig. Karon lang mga katinig nga padayon ang kuan pa display sa nagkalain-lain mga produkto nga gihimo diri sa probinsya sa North Cotabato anadiya sa The Basket sa provincial capital mga katinig. Ug ganiha atong nadungog ang report sa ato ang igsuon diha sa atong kauban, atong katinig diha sa ano Pangil Bay, no? Nga giabrihan na kining ano huyuhoy stop shop. Kining huyuhoy stop shop mga katinig na akin diha na hamutang sa Ascenso Global Garden sa Barangay Huyuhoy diha sa munisipyo sa Tangub mga katinig. O bisitahan niyo na, no? Daghan sa mga kaigsunan na ito nga nag-addo diha, mga foreigner man o mga local tourist, no? Addo na mo yung lugar nga kapahuwayan. Mientras mahuway mo, pwede mo ano, inom-inom diha, chikwate, o daghang mga makaon diha, mamalit o mga pasalubong. Mga katinig, diha sa ano? Davao Oriental sa Caraga mga katinig init kining isyu karon nga 300 million loan sa Caraga. Actually dugay-dugay na ning isyu nga ginahisgutan diha. Ang pangutana sa mga tao angay ba kuno nga magloan ang Caraga og 300 million na dunay lain-lain nga mga tubag ang mga katawhan. Ang ingon na di na ko magsaba kaya bas si Oga ang botong siya ang rason. Ang napinagaingon nga dili angay. Adunay nagaingon nga sige pagloan pero mo man inyong kalipay. Go go go. Ang uban nagaingon pod nga sige pagloan pero ayun lang hangtod ano lang ang bayad na dapat hangtod lang sa termino sa incumbent na mga officials. Mga katinig, walay problema kung magloan kay tanan ng mga munisipyo. Halos tanan ng mga munisipyo di dahil tanan, no? Kaya ubang mga munisipyo nga kabalo mo manage sa ilahang panudlanan pag

0: labot sa human sa usa ka fiscal year ang uban na pa yung mga savings, no? Basta klaro lang unsa ang proyekto niya ni, no? Go kung makaayo kining maong proyekto sa katawhan, but at the same time mga katawhan diha pod sa karaga dapat pod sa siguro dili mo mag pataka na lang og yawit, pero wala pod mo gabantay, no? Bantayan yun ninyo na kay inyo man ang sapi, inyo man ang kwarta, inyo man ang buhis ang ginagamit diha, unya kamo may magbayad diha. Dili man ang mayor, dili man ang vice mayor og mga kagawa diha ang magbayad ni anak nga maong 300 million loan. Ang masubo lang nga katinig kay aduna na ay on the take ani mga katinig, no? Matod pa gibahin-bahin na ang ginansya. Wa pagani na wa pagani na implement ang proyekto. Nanay ni ginansya. Oo, nanay gibahin-bahin na kuno. Kuyaw yun. Anyway, dito sa kauluhan mga katinig, dunay next week, no? Dunay duha ka army officials nga mo testify diha sa impeachment trial against VP Sara Duterte ug si Attorney Poa. Kino si Attorney Poa mga katinig, abogado ni, no, sa defense. Ugani siya ang kasamtangang tigpamaba, spokesperson ni aning depensa. Apan ipatawag kuno siya diha sa patindugon siya diha sa witness stand. Kung atong mahinumduman, kaniyatong hearing diha sa level sa kongreso, usa sa ipatawag kini si Attorney Poa, mahitungod ni aning confidential fund. Siguro, kung unsa ka itong mga nakulang ng mga testimonya niya dito sa kongreso, basing mo itong ilahang i-presenta sa pagkakaroon. Ba't mga katining, nagpabilin nga kining si Nagpabilin nga ginalantugian kung kining si Colonel La Chica ipatawag ba o ipresenta ba diha isip o sa hostile witness sa prosecution. Nakalista si Colonel La Chica diha sa pretrial brief, no, sa both camps nga nakalista siya nga witness sa prosecution, nakalista po siya nga witness sa defense. Meaning, any side, no? Bisag asa nga kampo si La Chica pwedeng ipresenta sa prosecution, pwede po siyang ipresenta sa defense. Apan nagkanayon ang husgado. Ang Senate presiding judge na si Jesse Scudero mga katinig nagdeklara niadtong Miyerkules nga kung dili ipatawag si La Chica sa prosecution o sa depensa, walay makababag sa sa prosecution kung dili sa judges. Kining mga senator judges, kung gusto nilang ipatawag yun si La Chica, pwede rapod nilang sila mismo ang magpatawag. Si La Chica mga katinig, crucial kayo siyang witness, matod pa tungod kay makadaghan gimension ang iyahang pangalan sa mga naunang mga testigo sama ni Gina Acosta. Og matud pa sa mga testigo nga niguwa na diya sa Senado nga kini si La Chica kuno mga katinig maoy ultimate recipient kung hisgutan na ng money trail, no? Pagsubay kung asa ni adto katong mga milyon-milyon nga salapi sa confidential fund. Diha kini nagatudlo kang La Chica. Kaya si La Chica kuno ang nag-implement sa mga programa ni ining confidential fund. Ano na kung nagipirmahan sila, chika, nga, ano, resibo. Pag-receive niya, gikan kang Gina Costa ni ining maong mga sapi, apan na kahibulungan mga katinig kay ang maukon nga iyang pinirmahan nga siya, nagpamutukod nga siya, ni dawat niya ng mga korta, iya ha kunong gibawi nga dito kang Gina Acosta kay matod pa sensitibo o confidential kuno ka ito nga dokumento. Guwa siya ng mga katinig, wala na ano, wala na laing ano, nahibalo or nasayod apparently kung giunsa ang confidential funds, ang million-million ng confidential funds pag gasto. Sa pagtistigo ni Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga maoy in charge sa pag-manage sa mga sapi diha sa Office of the Vice President, matud pa niya ang supposedly tulwa or ang tulo ka mga pinakataas sa ugrangko nga opisyal diha sa DepEd mao si BP Sara Duterte, ang Chief of Staff ug ang Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortonio. Pansadihan gipangutan na si Limuel Ortonio kung nasayod ba siya kung giyon sa paggasto kining confidential fund siya nang himakak nga wala kuno siya nasayod. Gipangutan na usab siya kung ang Chief of Staff nasayod ba kaha kung giyon sa paggasto kining million-million nga confidential fund, matod pa niya, wala gihapon sa ihang pagkahibalo. Wala masayod gihapon ang Chief of Staff. Mao nga dunay tiyorya ang prosecution nga ang nasayod lang kung giun sa paggasto ang million-million nga confidential fund si BP Sara Duterte o kining sila chika. Nganong dili mo ipatawag sa prosecution sila chika nga nakalista man kini nga isa sa ilahang mga witnesses, no? So mga katinig, bisan og nakalista siya, isip usa sa mga posibleng witness sa prosecution, dili pod matud pa, dili kinahanglan gyud siya nga ipresenta. Dili gyud siya kinahanglan ipatawag, kay depende kuno. Matud pa sa prosecution na sa pagpresenta lang daan kang Gina Costa o kang Limuel Ortonio plus kadtong COA, duha ka COA auditors sa mga katinig, sobra-sobra na kuno ang ebidensya diri sa Articles of Impeachment on Misuse of Public Funds. Mga katinigan na yun, adunay upat ka artikulo sa impeachment. Isa lang kining ginataral karon, kining misuse of public funds. So matod pa sa prosecution nga ang mga present nilang mga testigo so far ay more than enough na nga magpamatuod nga adunay gyud misuse of public funds bisan pa og dili ipresenta kining si La Chica. Apan sa pikas bahin sa mga katinig, matud pa po sa depensa nga wala may na pamatud-an ang prosecution. Ngano kuno nga wala na pamatud-an ang prosecution, matud pa ni Attorney Salvador Panelo, ang Chief Legal Counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wala ko na'y bearing, wala'y pulos ka ng mga ginahisgutan diha, pati ka ng mga papeles ng mga ebidensya nga gipresenta diha sa impeachment court. Wala'y pulos, mga katinig, matod pa ni Panelo, tungod kay kanang maong mga dokumento, kasagaran na nakabase dito sa COA, ng mga findings sa COA, ang ingon nag-flag down sa ano financial report sa Department of Education o sa Office of the Vice President. Kining maong mga tisya, ano kining maong mga ebidensya mga katinig kining ilahang report mao ning wala makapasa sa COA no maong naa sila ay AOM audit observation memo. So kanang audit observation memo mga katinig mauna ang nagapadala o ang COA og sulat ngadto sa ahensya nga nagapahibalo ang ilahang financial report adunay mga kakulangon og dapat niini nga ikompleto, dapat niini nga ayuson. Nag-comply na ang both offices sa Department of Education ug ang Office of the Vice President apan wala gihapon makontento ang Commission on Election Commission on Audit ug nagpaguwas kini og mas taas-taas nga memorandum. Kining gitawag og disallowances. So gikan sa audit observation memo, wa man gihapon ma-comply, so naay gipagula ang Commission on Audit nga notice of disallowances. But pasabot ta ginaingnan ang maong ahensya nga kining maong mga butang, specific nga butang isulat na didto og pila ang kantidad disallowed ni di wala ni gitugutan tungod kay dili gitugutan ni ining ginahisgutan karon nga joint circular 2015. Kining joint circular 2015 mga katinig gipirmahan kini sa mga upat kadagko nga mga ahensya sa gobyerno og kining maong joint circular maoy nagtakda sa mga palisiya og mga sundunun sa pag-implement sa confidential fund. So mga katinig, adunay notice of disallowances. Now, nisulod si Panelo, ang giingon ni Panelo, kawang kanang tanan ng inyong gisgutan diha. Walay pulos kanang inyong ginisgutan diha. Walay bili kanang maong mga testimonya o kanang maong mga ebidensya. Kaya nga no? Matod ni Panelo ang findings ko no. Wala ko ni pulos katong tanan kay ang findings sa Commission on Audit di pa final og executory. Buot pasabot mga katinig, ang Department of Education o ang Office of the Vice President pwede pa kini silang moapila dito sa level sa in-bank commission no. In-bank commission mag meeting ang tanang mga commissioner sa COA o ang tibuok in-bank no o ang tanang mga commissioner maoy mo desisyon na sa kaso kung moapila man kining di DepEd o kining Office of the Vice President. So mo ka na mga katinig ang linya sa depensa ni Panelo, but we have yet to hear kung unsaon pagdepensa ni ini sa defense panel ni President, ni Vice President Sara Duterte. Mga katinig, depensa. Adunay panahon nga sila mismo magpresenta sila mga witness aron na pamatud-an nga bakak or pamatud-an nga dili tinuod ang mga gipresenta sa prosecution. Kana atong abangan kay ang proseso mga katinig pagkahuman magpresenta ang prosecution sa tanan ng mga testimonyo o ebidensya sa upat ka articles of impeachment usab magpresenta ang depensa. But along the way mga katinig kada witness nga ginapresenta diha aduna sila gi aduna tay ginatawag nga cross examination. So ang depensa dunay panahon nga i-cross examine ang mga witnesses sa para siguro i-correct kung asali gusto nga i-correct. Mga katinig, balikan na to si La Chica. Karon, mora og or tataw naman nga si La Chica. Dito na putol kang La Chica ang money trail, no? Kay bisan ang special disbursing officer, wala siya kabalo kung yun sa paggasto ni La Chica ang confidential funds except by saying confidential ang mga activities og dili niya dapat mabalaan. Dili dapat mabalaan ni Gina Acosta nga maoy banded no og maoy special disbursing officer. Sa dagan sa pagtaral mga katinig, ina-insist ni Gina Acosta nga gidisburse niya ang kwarta kaya La Chica. So giawayan ang termino nga disbursement. Kaya matud pa kung disbursement na dapat ang imong hiatagan kung asa nimo gidisburse ang kwarta, beneficiary siya ni ining programa sa Office of the Vice President or sa DepEdman, no? Ni ining confidential fund. Apan mo lang doon na inconsistency kay nagaingon pod sa dagan sa pagtaral mga katinig, dili beneficiary kining si La Chica kung dili nag-implement lamang siya. Sa pag tuki-tuki kang Limuel Ortonio mga katinig, sa dihang nitestigo siya na hibal-an sa pinagi sa pagpangutana sa usa ka senator judge sa nahibal-an nga kini ay si La Chica, colonel siya, he is an army officer pero tili siya empleyado sa Office of the Vice President or sa Department of Education. Sumurag gidesignate lang siya sa Army nga mahimong Chief Security ni VP Sara, ang technical term na tawag na to ana consign. So dito siya giassign kay VP Sara pero ang ihang sweldo nagihapon diha sa Philippine Army. No, mga katinig. So guwas nga dili siya banded officer, wala siya kikinim ko mga officer mga katinig sa opisina sa gobyerno nga naga gulit og kwarta. Usually nagaano sila dili ginatugutan sa gobyerno magunit og kwarta sa opisina kining mga empleyado nga dili banded, no, na sila surety band. So kini si La Chica guwas nga dili banded, dili pagyuday ni empleyado sa Department of Education or Office of the President. Siya lang ang commander, siya ang chief security ni Vice Presidente nga dunay 400 plus ka mga security personnel nagikan sa mga army o sa police. Kung daghan ra kayo na nga 400 plus nga security or kulang na that is not dinato na hisgutan. Balikan nato si La Chica kay ingon ang prosecution. Dili na nila ipresenta si La Chica tungod kay ang mga previous witnesses gikan sa COA, gikan mismo sa opisina sa Vice President, more than enough na na magpamatuod sa ilahang allegation na nga adunay misuse of funds. The fact alone kuno nga ang kwarta gihatag ni La Chica, gihatag ni Gina Acosta ngadto kay La Chica adunay misuse of funds. Kay nganong didto man ihatag sa dili accountable officer. Doon na po yung mga legal debates, mga katinig, kaya sa side sa prosecution, ingon sila nga dili pod maayo kung mag-present ka og hostile witness pirmi. Pasensya mga katinig, kaya gabi yun niya itong gibati. Mga katinig, doon na iduha ka hostile witnesses kag ipresenta ang prosecution. Kini si Gina Acosta o kining si La Chica. Si Colonel La Chica, mga katinig. Wala pala yung mapresenta si Colonel La Chica. Kini si Limuel or Tonyo. Doha ka hostile witnesses yung mga katinig. Hostile tungod kay ginatuuhan nga dili sila mo pabor sa prosecution. Apan mas pabor sila dito sa depensa. Mga katinig, dili ko numaayo po nga magsige sila presenta. Basta na lang sila magpresenta o hostile witness, kay wala sila kabalog kung say i-bat-bat ni ani diha sa pagtaral. Mga katinig, dili sila sigurado kung unsay bat-bat ni ani. It can work for or against them. Anyway, tabangan ta sa kikini legal matter man yung mga katinig. Mas maayo kini nga ang batikan nga abogado ang ato ang maka hinabi mahitungod niyan anasa din yung mga katinig makauban na to ang ato ang paborito og inyong paborito nga abogado sa Mindanao, kanhi kongresista Carlos Isagani Sarati. Mayong buntag, attorney, welcome usab sa Tinig Ligwayan.
1: Morning, Romeo. May buntag po sa itong mga pinaw.
0: Mm-hmm. Attorney, akong gipaning kamutan, kaya hindi mong kaabogado, pero base lang sa mga nabasa na ko, kining paghisgot Colonel La Chica, nga murag nakalista man siya sa both sa prosecution o sa defense as common witnesses. But if ang prosecution ang mag-presenta niya, i-consider siyang hostile witness. Now, ang korte mismo, ang Senate Court, nagingon nga sila mismo o dili i-presenta sa prosecution o sa defense si La Chica, pwede nilang i-presenta si La Chica. Ang pangutan na, Tony, nga naman nga dili siya i-presenta sa prosecution, kahit time pa man sa prosecution, though, wapatakabalo kung i-presenta ba siya sa defense.
1: Well, tama ka, Romy, no? Nakalista gina siya as common witnesses, witness, no? Sa both sa prosecution o sa depensa. Sa pangutana, anong duha-duha ang prosecution niya, presenta pa ba nila? Sa tanaw siguro nila, pag-assess nila, no? Labi na kini mga recent developments, nakita nila nga si La Chica could be a kung kuwaan man nilang hostile witness, pasig mahimo siyang Trojan horse ba, no? Instead niya makatabang sa ilang kausa to the allegation diha sa Article 1, pasig maguba na noon ng ilang nahimo advantage na so far sa pagpresenta nila sa ebidensya. Kaya ang purpose naman nila, ang ilha si Roromi, no? Pwede naman nga dili siya ipresenta, kaya ang objective ba lang sa Article 1, no? May pakita na naay pondo sa katawhan na gihatag dito sa Office of the Vice President. Unya, kana nga pondo, supposedly, dapat ampingan ka na, mo bitaw ng special disbursement officer, pero panang pondo by the order of the vice president submitted by the witnesses, gihatag dito sa usa ka tao, no, sa iyang security officer, na dili gani siya
0: empleyado
1: under sa joint circular.
0: Dilibanded o dili empleyado sa DepEd or sa Office of the Vice President?
1: Dili siya banded employee, dili po siya organic employee sa Office of the Vice President. Ya, pagkahuman, kung tanawin ni mo, gibalik niya na, supposedly, nag-issue daw siya og kining resibo, magidawat niya itong 125 million, pero pagkahuman, gibawi na po niya. Hmm. So, as it is na, wag niyo kayo makita na
0: ebidensya,
1: dokumento, nga nadawat niya itong kwarta. No?
0: Hmm.
1: Kunya, na-analyze liquidation na di-submit, mga, mga
0: ARs,
1: document reports, ARs, nga nakapangalan sa kung kinsa-kinsa, no? Nga mga bizarre, nga mga pangalan, mga weird, no? Mga sila, Piatos, Pusa, Ngit-ngit,
0: Belat,
1: na supposedly na nadawat nila. No? So, ang purpose lang, ang assessment siguro sa prosecution, na-prove na mo, no? Kung na yung mga irregularities, niya, ang utak nini, ang mastermind nini, kung sila pa ang pasuri, ang prosecution pa ang term nini, is the vice president, no? So, sa italaw nila that we already qualify dito sa katong betrayal of public trust, no? Even possibly kining violation of the constitution, no? Grade violation sa constitution. So, mauna ang ilang pagtimbang-timbang niya, Romy, no? In the coming days, napangon sila ipresenta ng mga ibang witnesses, no? Asama sa NBI na mag-testify na katong mga signatures, for example, dito were made by one and the same person or persons, no? Nga dili nga mapakita dito nga dili mag kung na may mga tao na nidawat nini, dili gini katunggingon nilang mga klaro nga mga informants, no? Pagkahuman mo testify but na pa sila gi pasibtina nga mga military officials na naghat ng himog certification kini mga military officials, so wala man sila nakadawat. Punto.
0: Attorney,
1: in fact, itong mga projects nga supposedly gibutang dito sa ilang liquidation, these were projects funded by the AFP but not by the Office of the Vice President through sa pamagi sa ilang confidential funds.
0: Attorney.
1: Mas tatanaw sa prosecution, mas kuan siya delikado kung ipresenta, sila ang magpresenta. But of course, kung ipatawag na siya sa defense, kaya ipresenta po nila as their own evidence, own witness, ang mahimuan na, ang prosecution, ang himuon na lang nila, magkandak sila cross-examination, no?
0: Okay.
1: Rather than sila ang mag-present dito niya, tungod kay hostile witness siya, diligid siya cooperative, no? Labi na nga, klaro lang magiging ang hostile witness. In fact, nag-issue sila chika o statement, ang nag-issue sa statement, gikan pa sa Office of the Vice President. So, siguro ang concept ng prosecution, kulato na lang na mo kung ipresenta na siya either by the defense or even kung ipatawag siya sa court.
0: Mm-hmm. He is ready though to testify anytime in the context of legal and security limitations. But unsa bagyud, attorney, kung pananglitan ipatawag siya sa prosecution, is there a big possibility na gubaon niya or matuis niya ang mga ano na kanang mga na-establish na nga facts sa ano prosecution?
1: Pasensya, Ron, nag-cutting out mo ng imuhang
0: cutting out po na kung tingo kay Dilimaya. Anyway, I was asking attorney kung pananglitan na i-present si La Chica sa prosecution, aduna ba yung real danger nga iyahang gubaon, iyang tuison ang mga whatever it is nga na-establish na as facts sa...
1: Hello, Rom. Hello, Rom.
0: Yes.
1: Wala di po yung sabtan sa imuhang sitwang ba?
0: Aha. Sorry. Unsa kayo problema niya. Problema niya sa amuang linya siguro. But we'll try to re-establish connection na attorney. Ay daghang patag istoryahan. Katong ato mag-break sa siguro ta. Kayo pa... hello, attorney.
1: Hello.
0: Yes, attorney. Maduwi ko ni mo.
1: o dili na ako sumasabtan.
0: Aha, attorney, mag-break sa ako kadya to while i-reestablish na to ang contact sa imo ha.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang...
6: Nang Bayan! Tinig Nang Bayan!
0: Welcome back mga katinig. Ganihan, nagka-problema ta sa ito ang linya with Attorney Sarate. Now we are back with Attorney Sarate. Attorney, sorry, ha? Technical glitches ganiya. Attorney? Okay na ito, Attorney? Hello?
7: Okay na.
0: Ah, okay. Sige, Attorney, I was asking kung unsa ba yun ang danger sa pag kung prosecution ang mag-present kay La Chica. Is there a possibility nga ihang gubaon or tuison ang mga facts that were already established by the prosecution?
7: Well, sa talaw na ko, Rom, mauna ang gikablakan yun sa prosecution, no? Nga gubaon yun ni La Chica, no? Given that, klaro na, ang iyag yung bias, no? Or dito gid sa kausa sa depensa kang Vice President Sara, no?
0: But how will he do it?
7: Hello?
0: How will he possibly do it, Attorney? Ang pagguba.
7: For example, pangitin din niya justification, no? Nga ingino yun niya nga ako ginanggi kuan gigasto as security officer, nagkandak yun mi og kanang tinuod yun na diha nga nagkandak atong base sa among reports, nagkandak yun mi og confidential
0: activities,
7: no, intelligence activities, no. Kunya kanang mga pangalan diha, mga informants gid na ko na nya lisod na ako na ikuan because that will expose them into danger.
0: I will bring their names into my grave, malaking ana ang peg.
7: So any ingon niya, any military officer knows that. So niya invoke niya national security, etc., etc. So unsaon man imo na sa siguro lisod kay it will only strengthen, no? Mas strengthen katong kuan sa depensa. So sa prosecution tanaw nila delikado ni, no, kung ato pang i-present kay in fact katong gingon niya, I will only tell the truth. Ang nag-issue po sa statement niya ang Office of the Vice President, ma, so kung asa nga truth, kamatuuran na yung istorya na. Di, ang kamatuuran, based dito sa version ng defense.
0: Yeah. At doon ang naging ngayon ng attorney nga, usap po sa mga hesitation, kaya wala pa siya sinumpaan nga sa laysay, wala pa siya affidavit, wala pa siya sworn statement as of this time, nga pwedeng mamahimong basis sa pag-question sa iyaha. Is how important kining assertion?
7: Exactly, Romy, no, sa prosecution. Kay pag imo magong as a lawyer, ba? Kung imong isabpina ang usa ka individual as your witness, but kabalo ka nga ang bias ni ini na andito sa imong kalaban, no, or dili gid nimo join sa imong cause, no, so ipa-declare nimo siya hostile, dapat na kay basihan unsa ba ang mga posibleng kwaon nimo nga impormasyon sa iyaha, no. So unlike si Acosta o si Ortonio nagtestify naman gud sila previously dito sa
0: Congress.
7: Congress, no? Yan na mga transcript of records, no? So natun-an na ron sa prosecution unsaon pag-atake ang ilang testimonya, no?
0: Okay.
7: Para ma-discredit ang ilang testimonya in favor of the prosecution or mapapabor sa ilaha katong mga previous testimony, no?
0: Mm-hmm.
7: But kay Lachika wala man gud na siya pud ni-testify dito sa house. In fact, wala pud siya gipasubina sa house, no?
0: Mao.
7: I don't know why, no, during that time. Kaya naman ang tatoy panawagan kang ilaha pud ilang kwan dito, enough na ni for para ma-impeach, no?
0: Mm-hmm.
7: Sa gula sila chika na na-establish naman nato nga na kwan yung kwarta na dawat sa na nag-request sila na dawat gi-withdraw, no? Nya klaro nag-amin man gyud ang land bank na withdraw, no? Na karon pagka-withdraw ni amin pud si Acosta nga gihatag niya dito kang La Chica. Human, si Ortonio, ni testify po ito, nakadauban. Ni uban manggani ko, gihatag kang La Chica, o niya, nag-liquidate na lang. Pag-liquidate mo, na niyang isubmit siya mo.
0: So, Attorney, on that basis, no, is La Chica a compelling witness for the defense?
7: Well, kung ako ang defense, tawagun din ako si La Chica, no?
0: Okay,
7: so far, may advantage sa advantage ang prosecution, no? Na establish man nila to nga mga gusto nila nga punto, no? Nya na ay mga adverse findings ang Commission on Audit, no? Na ay audit observation memo na ay
0: notice of disallowance,
7: no? Nya ang niabot sa commission gi-deny ang appeal, no? Although there's an MR, ana.
0: Mm-hmm. So Panelo, Attorney Panelo, Attorney, si Attorney Sal Panelo, ang dating Chief Legal Counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte, was saying, ay sayang-sayang lang mag-uras diha, wala, kawang lang tanan yung mga presentasyon diha, because ang finding sa COA is not final, an executory, doon na pa i-appeal sa imbang, o niya pwede pa daw i-appeal sa Supreme Court. Doon sa'y comment naman eh.
7: Well, dili man ni for purposes manggood roaming mag-file ka for criminal complaint, no? Ilang kay dito akwan man gyud
0: rules of court.
7: Ang ebidensya nga gi-require dito beyond reasonable doubt, no? Dinhi lahi man sa impeachment court, ma-prove lang ako din ha, di ba? Wala man gyud klaro man gyud na as factual naman ginaroon nga ang kwarta gi-withdraw gihatag sa supposedly responsible official, no, katong SDO, pero gihatag niya dito sa dili responsible official. So napakita gina diha nga naay problema, something is wrong, no? So will that be raised to the level of
0: betrayal of public trust?
7: Impeachable ba ni siya? Grave abuse of this kwan ba ni? Culpable violation of the constitution ba ni siya? No? So that is a matter nga it decides sa impeachment court, no, sa mga senator judges. But siguro as far as the prosecution is concerned, na-prove na mo ang amon burden. Although of course kanya-kanya man na, no, ang publiko nga naminaw, no, in fact, maupo na siguro ang sentiments sa mga senator judges. Gusto na oval and yun, unsay gingon ni unsay testimonya nila chika.
0: Mm-hmm.
7: No, but you know, ang prosecution na mo guna siya iya hapong jury of the case. So pwede man sila mag-presenta pag other witnesses other than La Chica to prove their point. For example, kini mga military, no, nga tawag nila.
0: Naka-schedule nila ipatawag next week, attorney, di ba?
7: Actually, isuwan na sila sa Pina. So,
0: possibly... Including Attorney Poa ba?
7: Yes, no? Marag, ay kuhaan nga si Attorney Poa mismo as another hostile witness. Again, si Attorney Poa, kinag-testify, mangguna siya sa house food previously. No?
0: Na-record daan sa iyang testimonies. Nga mahimong yes. Basihan o matod pa rin mo, kasayod na ang prosecution. Unsa nila pag-attack?
7: Yes, tama na, Romy. No? So, halos pareho na sa kang Acosta o kang Ortuño ang iyang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
7: Unlike kay La Chica na marag shooting on the dark sila. Mm-hmm. No?
0: Anything sila could happen. Well, takabalo. Mm-hmm. Nobody knows. Nobody knows. Anyway,
7: so,
0: Atty. Kining mga army, ang akong understanding, wala may lain sigurong testimony ng ilahang pwedeng i-present kung dili ka tong sort of certification ni guwas man ni sa hearing sa lower house. Sa details sa nito ni.
7: Tama ka, Romy. Morgan nila yung certify kay dito man sa mga liquidation, no? Sa Office of the Vice President, even sa DepEd, and parang mainly ata sa DepEd niya, no? Nakuno sila yung mga activities, no? Nagibutang nila dito, asa ninyo mga lugar, asa mga division.
0: Youth Summit.
7: Youth Summit. Karun, nangayo ni Ron ang House of Certification dito. Tinuod ba na kadawat mo ang kwarta from the Office of the Vice President?
0: To the tune of 15 million, I think, if I'm not mistaken.
7: Nag-issue certification ang kining mga concerned units nga wala man. No, in fact, sa amo itong programa. Kung naaman ang Office of the Vice President dito, siguro he's invited lang, no, to speak or whatever on same participation, pero wala sila kadawat o kwarta. So, mo na ang mga testimonya lang kaning invited military officers. Of course, ang defense na, naapod sila state, naapod sila explanation na, no? So, mo na ang ato ang hulaton next week, no? Isa ka possible explanation mango nila na tungod anang youth summit niya tumugod ang vice president. So nag-conduct na po ng surveillance,
0: nag-deploy sila og mga security personnel worth 15 million.
7: So mo na po possibly mo nila explanation kay katuganin tree planting na mangani sila million-million nga gigasto po, no? Nga mas may na lang untag katong million-million to gihatag nila to sa isang community daghang pang kahoy ang matanom.
0: Mahuman.
7: So anyway, so pasit mora lang nature ng ilang testimony gyud next week. So di kay na siguro dugay tanaw na ko. Humano na gyud sa prosecution ang ilang presentation as far as kining Article 1 is concerned, no? Okay, para makatabok sila dito sa mas exciting pang article katong pertaining to the SALN.
0: Aha. Attorney si Attorney Poa is murag naabot siya, next in line siya sa mga ipresenta sa prosecution. Now, murag weird man, sabi siya murag kiwaw man nga ang defense lawyer palingkuron niya sa sa witness stand unsay testimony nga i-expect nato kang Poa?
7: Si Attorney Poa magod, siya magod ang chief of staff sa DepEd at the time. No?
0: Okay.
7: So while lawyer siya, he was the chief of staff. So marag parihan na siya ang although ang chief of staff din siya OBP si Kuan Man Sulaika Lopez, no, pero gi-dispense naman na sa prosecution. Marag si marag ang iyang testimonya pareha kay Ortuño, no, kay siya may nagatan-aw ani niya. In fact, kung ma-remember na ako, nag-testify siya sa House. Nagit siya yung mga engagement, no? In fact, ni adto siya sa COA, nanghangyo siya, nga pwede ba usbon ninyo ni, after na-issue tong AOM nila, ningon na marag-appel siya dito sa ni adto sa COA, nga ipausab na lang ninyo ni, ayaw na lang either notice of ano ba, or AOM ba or basta na sila gusto nga pausab. So diha siguro po siya pangutan-on yun about itong DepEd nga yung confidential fund.
0: Nakig-meeting daw sila sa COA nga dili na lang sila pa-issue o kuan instead anyway, attorney, as at this point sa trial, no, What do you think ang ano kasi 'di ba ang pagsugod ani ginaingon sa mga legal luminaries nga the burden of proof is nasa prosecution. Now, after the prosecution has presented katong mga ebidensya on two articles, although wala pa na humaning article 1, na shift na in terms of burden of proof na nag-shift na ba ni siya dito sa defense?
7: Well, as a matter of kuan gyud raw mi, once na human ang isa ka part no, nag-rest na siya.
0: Nag-rest na.
7: Mas lagi siya advantage. Na, for example, for example sa Article 4, na-present naman nila, no? Nya, napamatmataan nga mao gyud to statements nya, in fact, nag-file na gani ang gobyerno og kining grave threats nga kaso kung Sara Duterte, no? So dinhi pud sa Article 4, Article 1, ang ilang objective din na maipakita ang na ay confidential funds, pondo, supposedly kining confidential funds strictly guided by the Joint Circular 2015 na kay napaka-sensitive nga pondo. Gihatag dito sa SDOs, no, through the order of Sara Duterte, withdrawn ni. Nya, through the order of Sara Duterte, gihatag sa usa ka individual nga dili banded, dili employee. No? Mm. Yung pagkahuman, na-liquidate na lang, niya gituuhan na lang sa SDO o even sa ubang officials sa OBP or sa DepEd possibly nga, okay, sakto na. Wala ganay mga resibo.
0: Mm.
7: Puro acknowledgement receipts. No? So, ang advantage, naka-advantage ron ang prosecution kay ang issue din ay accountability. No? Accountability for public funds. Pero napakita din nga ang chain of accountability na putol. No? Nawala gani, in fact, na-erase, nabutang sa limbo. Kay tuan naman dito sa kamot sa usa ka tawo nga walay klaro
0: iyang kamot.
7: Okay, la chika. So, na-prove na sa prosecution. So, nag-shift na ang burden ron dito sa defense. Nung nga ipakita nila, yes, na-issue na dito kang la chika, but you know, mo niya mo explanation. No, no, wala man na wala gitong chain of accountability, et cetera, et cetera. So, mao na ang kwanron nga mapugos yun ang defense ana, possibly to call la chika and that will also give the opening dito sa prosecution kay mag-cross-examine man nila, no? And they can ask leading questions. No, niya, mahikot naman sila chika unya at by that time sayang unsay yang ipangyaw-yaw, no, as okay, as by the defense, no. So nanay kabasihan ro ng prosecution unsa una to pag-atake ni himo ni ang iyang testimonya. Rather than i-present nila sa style kay mangita taog ko andin hi mangita taog smoking gun. Oh, smoking gun, pero nakita sa isa ka kwarto nga nakay tap-tap ang imuhang mata, ngit-ngit pag yung kwarto ka.
0: Mao.
7: So, basig maunay ka sa anang smoking gun.
0: Mao man.
7: Ito ang maigo. So, mao na nga, kung advantage for now, kung mahuman ang prosecution, nag-shift na gina, mag-shift yun ang burden dito sa defense.
0: Aha. There are two courts, attorney. Ang Senate Impeachment Court, syempre, ang Senate Impeachment Court, do, kabalo man ta nga nagkalahi ang mga political persuasion sa mga naadiha o gang uban, nagapagguwas gid sila ang mga biases. But at the same time, anaa ang court of public opinion, no, ang mga katawhan. Now, naay mga changes sa mga survey. O kini mga changes sa survey, kuan ba ni kanang directly ma-attribute na to diri sa dagan sa trial popularity, yes, survey.
7: Yes, ang perception sa public kuan ni na influenced by unsa nga dunggan nila, unsa nakita nila sa trial, no. Kay sa katong sa una man gud magpunang nila na naay pondo, naay confidential funds. Nya, siyempre, lahi man yun dito sa house, no? Maraming na ako, politika man na, politika, bias man na, no?
0: Mm.
7: Pero din sa impeachment court, no? Makpakita naman na nila, diha, cross-examine man good sa, naay chance nga makross-examine sa depensa, unlike dito sa house, kaya wala man yun support dito si Sara Duterte. Pero makita nila din, eh, siguro, katong mga nalibog sila mga punto na kuan sila ron, no? Na liwanagan sila.
0: Nakamata.
7: Nakamata. So mo na nag-change ang perception nila sa issue ng halimbawa sa confidential funds, no? And among ko rin President Pudromi, no? If you remember, katong time sa impeachment ni former Chief Justice or the late Chief Justice Corona.
0: Corona. Mm.
7: At first, maragway mo to, ana, Chief Justice ko na, no? Ana-ana. Mm. Oh, pero as the impeachment trial went on, no? Yan, na yung mga ebidensya nga na-presenti, ang salin, na yung mga testimonya, gikan sa mga expert witnesses, nag-change. And remember, ang magdesisyon ng Gudani, mga senator judges who are also political animals, no?
0: Correct.
7: Na they have to be sensitive unsa ang mood sa mga tao.
0: Mm.
7: No, so motong kay Corona, sa pagsugod marag malabo gyud makonvict siya. It turned out siya pag ganyang marag sa history nato sa impeachment trial ang unang na-convict, no? Na
0: Of course,
7: which reminds me of trial niya, na-convict siya, na-remove siya from office.
0: Which reminds me of the envelope attorney. Nga murag somehow similar aning box nga gikan sa BIR. And by the time that kining sal-end will be presented, do you think or gatuo ba ka nga kining maong mga boxes sa maablihan yun eh, despite katong ginaingon nila nga constitutional limitations.
7: Well, tama ka Romy, no? Kay labi na kung balhin na ta dito sa Article 2, no? Kato sa Sal-N. Crucial ta siya. Kay tanawon man gud hindi mo din ha, mag-match ba ang Sal-N, mag-synchronize ba na siya sa imong income o sa imong mga reported kuan? Kining mga nakitaan niya mga properties nimo kay dapat la report man nimo sa Sal-N tanan, no? Amo na akong cash 2 million. Niya makitaan dai dito sobra-sobra, no? In fact there were years nga wala kay gi-declare nga cash in hand, di ba?
0: Aha.
7: Nahimo man ang testimony na dito sa House Justice Committee na ay mga sa iyang Sal-N nga sa una na siya ay cash sa iyang report pero pagsasunod nga matoy doon ay cash, no? So ngano man na siya, so crucial na siya kanang iyang tax records. Now nganong dito sa House wala siya naabrihan kay gi-invoke sa BIR nga dili man pwede abrihan kung wala pagtugot sa
0: impeachment court
7: or sa tagtungod
0: written consent
7: or ang presidente sa Pilipinas mag-ingon nga i-allow niya nga i-kuan ni abrihan siya, no? So motong wala na naabrihan dito sa House Justice Committee but now it's different, no? We recall nga about a week ago or 2 weeks ago nag-issue naman og
0: go signal ang
7: si Marcos na okay, pwede man na siya abrihan. Pwede mo na gamiton dito sa kuan.
0: Mm-hmm.
7: For whatever purpose, no? May lagi specify na gamiton sa impeachment for whatever purpose, no? So karon na lang diha sa impeachment court, I think it's one of the crucial issue nga matalakay diha sa impeachment.
0: But Attorney Manasis Carpio, giyaning gidala sa regular court.
7: Oh, but marag gi-deny na marag na may adverse decision at ang RTC niya na.
0: Ah, okay.
7: Wala man sa kuha po ng TRO. Oh. And in fact, lisod man i-TRO ni mo ng impeachment court. Diba? bisag mudagan pa ka dito sa Supreme Court, may hindi na impeachment ang Supreme Court pero possibly nga di na pwede i-TRO kay part and parcel mo na dito sa ilang nahitabong proceedings niya.
0: Oh, correct me if I'm wrong, dili po appealable ang decision sa impeachment court, attorney.
7: Yes. No, except, again, kung na grave abuse of discretion, no?
0: Ah, okay.
7: Ginaingon nila. Unya, klaro mangod na dito nga kanang mo invoke out kanang ba sa mga bank records, no? Mo invoke kang bank secrecy, klaro man dito sa bank secrecy law nga ang isa sa exception din ha kanang na impeachment proceedings.
0: Mm-hmm. Attorney, nagbalikan ako tong survey, no? Kay while dako ang changes sa survey, especially Luzon and Visayas as to popularity sa Vice President. It appears na there is no amount of alleged anomaly sa nga ipahid kang vice presidente that will change the mind of Mindanaoans.
7: Well, possibly indicative gyapon na sa popularity ng mga Duterte sa Mindanao, Romy, no? Siyempre, kining ang mga tao po dosahay ba, no? Kanang marag, di gina, pwede nga mahitabo. Kaya ato agin ng dipinsan, itaga Mindanao guna, di ba? So naanang naana nga. Pero we'll never know in the coming days, no? Kung naapay ubang mga ebidensya. Kaya, kung mga ubang mga kailang, nag-usab yun po ng ilang perception, mga taga Mindanao, no?
0: Wow.
7: Labi na nakita nilang grabing kaliso doon, million, grabing katawahan na naglisod kayo niya.
0: Sige, pagbaha.
7: Oo, grabe. nag-rent og

0: 40 years, no?
1: Aha.
0: Mao man gihapon lang paglantaw sa kadaghanan sa mga Davao nga di taga Davao, no, nga di masayop way sayop nga mahimo ang mga Duterte, no? Despite contrary evidence. So, but again, indicative lang yun po na siya sa katong growing katong popularity pa yun nila. But all remember, nationwide nang gipagbago, no?
1: Mm-hmm.
0: And that matters. Labi na kung ang mag-decide ni ini usa ka opisyo, usa ka politiko nga mudaga nationwide, di man lang Mindanao imong tan-aw.
1: Mm-hmm. Okay, so, Atty. Wala tayo oras sa basig gusto ni mo imbitahon ang ato ang mga katinig sa 14 of 18 provinces in Mindanao kung asa maabot sa atong Sibya, Palihog, be, imbitahan sila nga subaybayan kining ato ang programa.
0: Oh, salamat pag-usab, Rome, sa higayon nga gihatag ning atong programa, no, nga makapaabot sa ato ang mga opinion, no, nga makatabang sa ilang pagdesisyon og atong giimbitahan ang atong mga katawhan, no, nga maging ano taani maging active ta sa pagsunod ni ining katikaran sa impeachment kay ang involved din dili man pundo nga pribado, no, aning mga involved nga mga individuals, ang vice president, kay mga taga-prosecution, pundo kini sa katawhan og dili lang ni piso, libo, minilyon kini nga pundo sa atong katawhan nga kinahanglan ma-account sa tuag yun sa mani paggastos, no. Kinahanglan maging involved punta ni ini, no, labi na karon nga tungod ni ini mga pundo nga bisag asa na lang naadto, no, dako ang atong utang, magpaabot na putag mga bagong taxes, so dako kaya yun ang kalimbigitan ani sa atong katawhan, Rome. So manawagan ta, no, sundan nila ang kining ato ang mga programa, no, programa ni mo, Rome, para mapagaan sila
1: tinig ng bayan, attorney.
0: Oh, sa tinig ng bayan para magabayan sila, no, sa ilahang mga panglantaw ni ini, kuro-kuro og mga desisyon sa inadlaw-adlaw natong pagpadayon nga paglawig ni atoang journey din sa atoang nasod, Romy.
1: Mm-hmm. Gikan sa tinig ng bayan, attorney, daghang salamat po sa imuhang panahon og sa mga bulawanong pangunahuna, hinaot nga unta sa mga sunod na mga panahon, dili ka magmakuli mo hatag pag-usab sa imuhang oras.
0: Salamat, maing buntag, Romy.
1: Mm-hmm. Mga katinig mo, ito ang tingog ni Attorney Isagani, Carlos Isagani Sarate, ang ato ang suki sariling atin, taga Mindanao, mga katinig. Wala na kita yung oras, lampas na, taog upat ka minuto. So, sa ngalan sa itong kauban nga si Ruby Padilla Sison, nagpasalamat kini si Tinig Dos, Romy Ilustra, nagpasalamat sa inyo og nagaingon. Ngayon ta sa tanang higayon na Lunes, hangtod Sabado, mag-uban-uban kita dari sa ito ang programa gikan alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, apan ayaw ka maghawa. Kaya magpadayon ang ito ang programa. Musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pangita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na

0: Og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
2: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Sa muli sa mga damaga, tinig 4 Loy Rosario, maghatid po ng mga paunayang balita ngayong umaga ng Sabado, 29 sa buwan ng Agosto 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangil Bay, sami-sami sa Occidental.
1: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawa patay, isa sugatan sa nangyaring vehicular accident nang bumangga ang isang wing van na may mga kargang semento sa isang poste ng kuryente sa Malasila, makilala Cotabato kahapon ng umaga.
1: Headline.
0: Samantala, isa patay, isa naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa pahamudin na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Headline.
0: Isang babaeng witness na aresto naman sa dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Liosan, Cotabato.
1: Headline.
0: Samantala, abot naman sa baril, granada at shabu na kumpiska ng mga otoridad sa isang operasyon sa Lambayong Sultan Kudarat Province.
1: Headline.
0: Abot naman sa halagang 110,000 pesos na halaga ng pininiwalang shabu ang isa pa ang nakumpiska rin ng mga otoridad sa isa pang operasyon na sa Sultan Kudarat Province, maliban pa sa 3.59 million pesong halagang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa hiwalay na operasyon ng PNP sa naturang lalawigan.
1: Headline.
0: Samantala, apat na biyahero naman ang nakaligtas nang bumaliktad ng kanilang sinasakyang van sa Maguindanao del Norte.
1: Headline.
0: Sa Davao Occidental o Davao Oriental naman, pedicab driver na sospek sa tangkang panggagahasa sa 14 anyos at nakuhanan daw ng shabu sa Mati City.
1: Headline.
0: Aga racers sa humiling ng agarang aksyon sa 8,489 na mga baboy na namatay sa Caraga, Davao Oriental.
1: Headline.
0: Suspect sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa Sultanaga di Mapuro sa Lanao del Norte.
1: Headline.
0: Kani ng mga balita, susunod na.
2: Wala na musukbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
0: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra intawon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpacheck up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan had, loko kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pacheck up, nagnormal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Kinaptang alas 7:20 o alas 7:17 na atong ang oras. At ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawang nasawi samantalang nakaligtas naman ang driver ng isang wing van na bumangga sa isang poste matapos nawala ng preno sa bahagi ng National Highway ng Puroca Centro, Barangay Malasila, makilala Cotabato, alas 7 pasado kahapon ng umaga. Nakilala ang dalawang mga nasawi na mga pahinante na sina Edwin Tumanggong Kiritan, binata at 35 anyos taga Sitio Kive, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato, at isang Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos na taga Purok 8, Barangay Anunang sa Midsayap, Cotabato. Sugatan naman ang kanilang driver na si John Mark Ubatay, 30 anyos na taga Iligan City. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na nanggaling pa ng Davao City, ang naturang wing van na may mga kargang simento. Winto pa ito sa

Sinubukan pang huminto ang naturang wingban para gumamit ng water brake, subalit pumalya ang preno nito kaya dumaos do sa pababa at napilitan naman ang driver na ibangga sa poste ng kuryente ang naturang wingban. Dalan upang naipit ang isa sa kanyang mga pahinante na si Kiritan. Isinugod naman sa ospital ang driver dahil sa mga tinamo nitong sugat, subalit ang pahinanting si Kiritan umabot naman ng halos 3 oras na naipit. Bilang isang pagtutuwid, ang isa sa mga pahinante na si Datu Laita ay umabot ng mahigit 2 oras na naipit dahil parang nagmistulang pinitpit na lata ang naturang truck. Muli namang pinalalahanan ng mga otoridad ang mga motoristang dumadaan sa naturang National Highway na laging mag-ingat at always i-double check ang kanilang mga brake. Alas 7:19 na, samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang isang Carnap motorcycle na inabandona sa gilid ng daan sa Barangay Kapayawe sa Libungan na Cotabato. Nabatid ng naturang motorsiklo na isang Motopos 150 ay kinarnap sa bahagi ng Puro 4 alas 12 ng hating ng tanghali noong kahapon. Subalit ito ay natagpuan naman sa Purok 2 ng naturang barangay. At matapos ito ay na-recover, sinauli naman sa may-ari na si Rinaldo Bernal ang naturang motorsiklo. Hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa pagkarnap ng naturang motorcycle. Alas 7:20 na ang oras, samantala, na-aresto naman ng mga otoridad ang isang witness dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Duwaling, Aliosan, Cotabato, Kamakalawa. Ang suspect na si alias Angel, 20 years old, dalaga na taga-poblasyon na Libungan, Cotabato, ay na-aresto ng mga operatiba ng Aliosan na PNP at ng tropa ng PPDEU, Cotabato Provincial Police Office, TTE RID 12 at RIU 12. At ganoon din ang tropa ng 2nd CPMFC at 1203 Mobile Company ng Regional Mobile Force sa Battalion 12. Ang naturang operasyon ay kinasad dahil sa pagkakasangkot ng naturang witness sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa kalapit na bahay naman ng Pahamudin, SJA Bar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, matay naman ang isang lalaki, samantala sugatan ng isa pa na matapos pagbabarilin sa bahagi naman ng Barangay Burikain, Pahamudin. Nakilala ang nasawing biktima na si Farhana Indaw Lidasan, 31 years old, taga Barangay Alameda, Sultan Mastura, Sultan Kudrata, Maguindanao del Norte. Samantala, sugatan naman ang isang nagngangalang Lauda Apungan Untong, 30 years old, na isang wilder mula sa Barangay Tubon sa Pigkawayan, Cotabato. Nabati na magkaangkas ang naturang mga biktima nang sila'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek na nakasunod sa kanila. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan si Lidasa na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Samantala, sa binti naman, nagtamo ng sugat si Untong na mabilis ding isunugod sa ospital. Na-recover sa crime scene ang basyo ng 45 caliber pistol at 2 basyo ng 5.56mm na ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad. Hindi pa matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen.
7:23 na ang oras. Samantala, Cebu at Granada baril din ang narecover ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa barangay Poblacion sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Ito'y nagresulta sa pagkaaresto ng isang 40 anyos na cellphone technician na si alias sa boards na taga Puro Kawaya-Waya, barangay Poblacion na ng Lambayong. Nabatid na isinailalim muna sa surveillance operation ang naturang suspect bago ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakarecover ng naturang shabu, baril at granada. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 ang naturang suspect. Sa isa pang operasyon, sa bayan pa rin ng Lambayong Sultan Kudarat Province, abot naman sa halagang 204,000 pesos. Ang nakumpiska naman sa isa pang suspect dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito ay na-recover din ang isang 12-gauge shotgun at isang fragmentation na grenade sa ikinasang operasyon.

0: Laban naman sa isang 28 anyos na si alias Kinchay. Kung saan ito ay naaresto din sa hiwalay na operasyon isinagawa ng Lambayong PNP at iba pang mga law enforcement unit. Samantala, sa bayan naman ng Colombo, Sultan Codarat Province, abot naman na sa 3.59 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon naman kamakalawa, kung saan ang naturang operasyon isinagawa sa Barangay Mayo, Colombo, Sultan Codarat na nagresulta din ng pagka-aresto ng ilang mga individual na batid na nagsagawa ng coordination ang mga otoridad at pagdating sa isang checkpoint sa Barangay Mayo, dito naharang ng tropa ng 39th Infantry Battalion Philippine Army at ng Coronadal City PNP at iba pang mga law enforcement unit ang naturang mga suspect. Sa kabuuan, abot sa 4,250 reams ng kanon na menthol cigarettes at 4 menthol cigarettes na abot naman sa 100 reams na may kabuuang halaga na 3,594,712 pesos ang nakumpiska mula sa mga nahuling mga suspect. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga ito at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at iba pang umiiral na batas ukol sa custom at taxation. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26, Erwin Abadhay.
1: Arestado ang isang pickup driver na suspect sa tangkang panggagahasa sa isang 14 anyos na ang Mati City Police Station sa Mati City kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Bulldog, 36 anyos, residente ng Tamia 2, Barangay Don Martin, Marundan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi noong Agosto 27 sa Techno Park ng nasabing barangay. Pauwi umano ang biktima sakay ng pedicab nang ilihis siya ng suspect sa ibang lugar at tangkaing pagsamantalahan. Nakatulong umano sa biktima ang kanyang kaalaman sa taekwondo upang maprotektahan ang sarili at makalaban sa suspect. Gayunman, sinabi nitong hinampas siya ng suspect na matigas na bagay sa noo. Nakatawag naman siya ng pansin matapos makarinig ng mga taong naglalaro ng pickleball sa lugar. Ayon sa ulat, voluntaryong sumuko umano ang suspect kay Barangay Kagawa Janelle Sermonda bago siya isinalim sa kusudiya ng mga otoridad. Sa isinagawang pagrikisa, nakumpiska rin mula sa suspect ang 6.07 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 41,476 pesos. Matatandaang nag-alok ng reward si Mati City Mayor Mayo Almario para sa impormasyong makatutulong sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Mati City Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng legal na proseso. Sa ibang balita naman, humingi ng mas mabilis at konkretong aksyon ang mga hog raisers matapos umabot sa 8,487 na mga baboy ang naitalang namatay sa iba't ibang bahagi ng munisipyo ng Caraga. Tinalakay sa 12 sanggunang bayan sa isang legislative inquiry ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung African Swine Fever o ASF o hog cholera ang dahilan na dahil kinakailangan pa ang laboratory testing at blood sampling. Bilang hakbang sa pagkontrol sa sitwasyon, iminungkahi ang mas mahigpit na biosecurity measures. 70 araw na monitoring, pagpapatupad ng EO67 at pagtatayo ng checkpoints sa mga border ng munisipyo. Ipinahayag ng mga hog raisers na malaki na ang epekto ng insidente sa kanilang kabuhayan, kaya hiniling nila ang intervensyon ng mga kinaukulang ahensya. Samantala, tiniyak naman ang kahandaan ng sanggunang bayan na kumilos upang maprotektahan ang mga hog raisers at makatulong sa pagsugpo sa problema. Wala dito sa Davao Oriental, Winoman High, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, hati naman ni Renz Sumalinog.
2: Sa 6,800 kapesos ang kantidad sa gituhoang syabo ang matupan na sakmit gikan sa Corpus Kapulisan atol sa gipaygayon pagpatuman sa search warrant dito sa Sultan Naga Dimapuro. Sumala pa sa Lano del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maunga suspitsado. Sa usa ka 25 anyos nga lalaki, nga giilalamang sa alias nga Ryan, residente kini sa Puruka 5, Poblasyon is Indi. Narecover sa mga otoridad ang 5 ka putos nga adunay puti nga crystalline substance, gitu ang syabo, nga adunay gibugaton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 kapesos. Apan, wala sa lugar ang subject atol sa mga operasyon o napabiling pagkining at large o gawas nun, sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang kalugi andam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa mga gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano nga kayo, bugno man kayo dirud sa mga agod, kaya naman sa basakan? Siyapla, sana po. Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba o?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Smooth, hamis, og nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros Oriental. Kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
7: Yamis akong nawong, tapos di ko ito sa una, kaya
8: hindi ko sa produkto yung magigamit dyan?
7: Yaki Baby Soap.
3: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gopi Yaki, mapalit sa mga butika.

Ganap ng alas 7:34 ng oras, samantala dagdag ng mga balita na aresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Jimenez Misamis Occidental. Kinilala ang arestong suspect na si alias Marmar, 34 years old, na taga Purok 5, Barangay National Jimenez. Nabilihan ang naturang suspect ng ilang gramo ng sabu kaya't agad na pinusasa ng mga otoridad. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspitsado. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Mas tiniyak ngayon ng provincial government ang kaligtasan ng mga dadalo sa iba't ibang mga aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival. Pinangunahan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang paging operation sa mga paralan na magsisilbing billeting quarters na mga delegado ng iba't ibang aktibidad na bahagi ng Kalibungan Festival 2026. Kabilang sa mga tinungo ng mga paaralan ng Katintuan Elementary School sa Kabakan Wesleyan Academy, Paco National High School, Paco Elementary School at Matalam National High School. Parte ito ng pagtitiyak ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na ang kaligtasan ng mga makikiisa sa taunang anibersaryo ng lalawigan. Samantala, kaugnay pa rin ang mga kaliwatka ng aktibidad para sa 112 founding anniversary at Kalibungan Festival sa lalawigan ng Cotabato. Ay turnover naman ang dalawang proyekto ng pang-infrastruktura sa Banisilan, Cotabato. Kahapon na pinunduhan ang kabuang 8.98 million peso ng provincial government si Vice Mayor Rochella Marie Taliño Taray. Ang nanguna sa pag-turnover nito kaya Municipal Vice Mayor Jesus Alisiasis na kinabilangan ng covered court sa Gastab Elementary School at Barangay Puting Bato para sa aktibidad ng paaralan at barangay bilang ay ito'y magsisilbi rin bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa,

Sisimulan daw ng National Food Authority o NFA ang pabili ng sariwa at basang palay sa mataas na halaga pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inaasahan nga mas malaki ang kikitain ng mga lokal na mga magsasaka sa sandaling ipatupad ang bagong presyuhan na magkakataon din na pagsisimula ng panahon ng anihan. Mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo, itataas daw ng ahensya ang buying price nito ng basang palay sa 21 pesos kada kilo. Nangangahulugan ito ng karagdagang 4 na peso o 4 pesos na kada kilo na kita ng bawat mga magsasaka. Gayunman, nilinaw ni Lacson na limitado lamang muna ang programang ito sa mga lugar kung saan mayroong sariling rice dryer facilities ang NFA. Paliwanag ng opisyal na mahalaga ang mga naturang pasilidad upang agad na maipatuyo ang mga mabibiling palay at maiwasan ang pagkasira o Patuloy din daw ang kanilang mga field offices ng NFA sa iba't ibang rehiyon na makahanap at makipaugnayan sa mga magagamit na drying facility nang maipatupad ang pagbili ng basang palay sa buong bansa.

Nagalabas naman ang kanyang napahayag si Senador Dante Marcoleta kasunod ng pagbawi ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa ng kanyang naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa Manoy Anomalyang Flood Control Project. Matatandaan na September 25 ng taong 2025, tumistigo si Gutesa sa Senado at inilahad ang personal niyang kaalaman tungkol sa pagdadala ng mga mali-malitang pera. Nainiugnay kay Dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit Agosto 19 ng taong kasalukuyang binawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at inakusan si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na Manoy nag-coach sa kanya para isang coach si Romualdez. Ayon na kay Marcoleta, itinanggi nito ang mga pahayag ni Gutesa. Hindi umano kapanipaniwala na kaya nilang makabuo ng detalyadong salaysay tungkol sa pagdadala ng mali-malitang pera sa loob na lamang ng maikling panahon. Iginit din ng senador na mas kapanipaniwala umano na napilitan si Gutesa na lumagda sa kanyang bagong pahayag dahil sa sinasabi niyang banta sa buhay o kalayaan ng Ayon kay Marcoleta, hindi o hindi pa napapatunayan kung ito'y totoo. Nananawagan din si Marcoleta na ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan at pagpanagutin ang mga nasangkot sa paglustay ng pondo para sa flood control project. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, umakyat na sa 579 katao ang kumpirmadong nasawi sa mapaminsalang flash flood sa Northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26 ng taong kasalukuyan. Samantala, nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng Nepal government sa mga missing. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 1,924 ang nawawala. Kabilang na ang 575 foreign national na umabot naman sa 15,000 security personnel ang na-deploy para sa patuloy na operasyon. Kabilang sa mga nawawala, ang isang Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo na nakalista sa official log ng Nepal Department of Tourism bilang bahagi ng isang tracker society. Samantala, humingi naman ng tulong at impormasyon ng kanyang kapatid na si Kaira Manalo upang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sa balitang pang-ekonomiya, may inaasahang bawas sa presyon ng produktong petrolyo sa susunod. Na araw ng Martes, ito'y dahil naman sa pagbaba ng tensyon sa Middle East. Inaasahang may bawas na 3.50 sa kada litro ng diesel. Asahan din ang bawas na 1.10 sa kada litro ng gasolina at nasa 3.50 naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Malalaman sa araw ng Lunes kung magkano talagang ibabawas sa presyo ng produktong petrolyo na kadalasang ipinatutupad sa araw naman ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Pilipinas matapos nilang talunin ng Jordan sa score na 82-81 sa dikdikang overtime match up sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 4 kahapon. Tabla sa 72-71 ang dalawang kupunan sa huling quarter ng laro, ngunit nakahanap ng paraan ng Pilipinas na maungusan ng Jordan sa overtime para masungkit ang panalo. Nanguna si Kai Soto sa Gilas na may double-double na 18 points at 14 rebounds. Nagdagdag naman si CJ Perez ng 16 na puntos, habang parehong may 14 na puntos sina Kevin Kimbao at Dwight Ramos. Sa kabila ng matinding laban, na natiling matatag ang Gilas at naipreserba ang isang puntos na kalamangan hanggang sa matapos ang laro. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, 29 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang Radyo Mo, Joy FM.
2: We are back
3: to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy.
4: Buntag na Joy.
1: Joy.

0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.